0: Welcome na usab din itong programa The Secret of Health. O ganyan na usab inyong health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapang makauban. Inintag na sa kabuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar? Usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Ano to dyan, syempre makaingon good tag, maayong buntag usab. Tukod kay nindot man ang atong pagtulog, no? And then, syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan ng pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyong mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong matag Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hatagan at pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungong kita sa XFM 107.1 Tago, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito. No, sa Jensan, ayan, live observe kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7, Bukidnon, syempre, sa Labina, din sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programan The Secret of Health, and XFM 91.3 San Frans, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan na to karon. Isip nga tawhanon, kining kwarta bitaw, mogid ni usa sa pinakahinungdan. Nga din, adunaw, tatay gusto buhaton, apa na nagbabag. No? Nagbabag sa dalan, kining gitawag na to kwarta. Tinuod, mangin, mamagin na yung realidad, mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron. No? Nanginahanglan na gayod o kwarta or budget, no? Apan mahitungod gayud sa atong panglawas, no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Buot kong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no, kung kaya ra nimo iadto sa atong klinika, why problema. Huwag ayaw ka na isipa ka na imong budget or kwarta, no. Tungod kay kini ato gitawag magidning libreng serbisyo, no, libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din eh. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome ka nga mubisita sa atong klinika, no? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayo sab kasi syempre makasuway sa atong specific and the perfect combination of herbal medicine. Ang adiin madungog og masinatian usab nimo ang nasinatian sa uban, nga di na ayo sila in just 1 week, 2 weeks na. No? Sa ila gayong mga balatian, okay? But then ang pinaka purpose na no, sa atong naturopath clinic para guide sa atong mga katropa nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jensan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Matih, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugyan sa ano. But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang atuaga yung Yes to Health Clinic dinhigayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yes to Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, dinha gayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then, ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then, syempre, itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik unta mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon ra ni nga diin human ka mo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines, libreng dietary guidelines. Oh, sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin na himuon ninyo ni ha. Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon mo ingon gitawon sila. Dok, may tag gisulat nato na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay bisag aduna gani kasabihan, no, the weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ay, labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita ra daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So mo na ikanindot ha ang mga servisyo nga ginahatag sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayod mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayod sa imuhang lawas, para gayod matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watagatudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay, o mo na ingon sa uban. Okay, ang importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinis sa Davao region. Kung kamo anaa dinis sa Davao ang atong Yes to Health Clinic anaa kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, ilabi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, anaa kita sa public market na. Naara po tas palingki mga katropa, no? And then unahan niyo pangitan kanang gitawag na tog Jolly Pharmacy. Pamonay dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo ana kung akong usbon at bang ha. Dili linyada ka basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang niya na makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then, sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagungutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sarado man mudok pag Sabado. Sarado dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao region, kundi tibuok. Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic, sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mao kanang atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usad para sa atong buhing nga Ginoo. And then resyon ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kaban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, yung can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacato.
1: Tagahasa pa sir?
2: Yeah,
1: correct. Bago ka na ito din sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: pada pengurus sakit awam Miko.
3: Kita ada pernah tugasnya nggak di timung di Pamate, Rawas?
2: Duga-duga kita betul.
3: Oh, duga-duga yang ada, no? Komustasir saja nggak disuai nakasa atau empat penambar ini stadius tumer klinik surut sakit sikata komustasir yang paminal.
2: Kadang-kadang memang murinya. Nawa anak udang sakit satu mulu.
3: Wow. So buat pasapot, oke okay na emang ulurun sir bukan ng sakit.
2: Oke na yun.
3: Wow, praise the Lord. So unsay maingon ni mong karon sir sa tanan nga dili nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo sa sa pagpanambal sa Yesu Mayor Clinic.
2: Ato ang tingnan mo yung sa tunaga na yung gay-pratic tunga po. Tingnan nyo na ito, wakon mo nga sa ito.
3: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
3: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nagata.
3: Ayan. From?
2: New Korea.
3: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na tayo ka tusog sa Gino magpalawas ka rin pa rin.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

0: kining oras sa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na vitamin C, mga katropahan, taghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud, mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang maginapagitaag pamagi, labi nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikini magod ato ang Santon vitamin C, it is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Manang pwede, muna itong ginahimaw, gani itong ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inana kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang Santon vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan, to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna ang atong ginapainumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, mag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers, or any unsaman nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo og pang aklarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon vitamin C. Available ha ang atong Santon Plus of vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre katropang Alan na Bais, no? Ang asintado. Katropang Alan Bais, no? Nagtanaw sa siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ko pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Og usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa, kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, no, maglisod o ginawa, or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms, usab na nga din adunay infection ang usok katao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga cellula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy niining mga taba nga cellula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibuk ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing og baga, aduna na'y kakulangan og oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayud og pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na to, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag nato diabetes, hypertension, no? O kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito kagpaginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita, tungkol kinaman sulod sa lawas, no? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, no? Sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag na to og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo, inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kada na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayaw na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayaw na pag-inom dya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mapataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mataas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, diba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang gani, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala ta na sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim nun, makawalas problema, ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papa ana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ang ato ang Premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. O yung iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud nakakulangan og vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina og minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na to nga din adunay problema sa mata. Unsay angay inumon? Siyempre mo gayod ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayod gini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado nga din madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag-inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Na di naging mutugot ang oras, mga katropa. Lagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, masaga po orasa, masaga pong stasyon ang programang The Secret of Health. Pauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant at CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sa gapon ako mga katropa sa programang The Secret of Health. Ugaw, anang magitay igong oras, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. May buntag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Horas para tropas a XFM Davao Region a las 4:34 de la para tropas a Kabuntagon.
1: Ini ada kerjaan jagoan aturan atau kini ngaguan angreaction sa ketahuan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

Turni naman dahil mga katropa, oy! Noon sa manoon ni Istoryaha, mga kaigsoonan. Mura matagpadayon, gapunta na yung mga tropa na kahawak. Padayon, gapunta na kagunit, mga katropa, og brief, aning hugaw. Ay, kumusta ba ito, mga katropa, aning kabuntago, nasab ka sa'yo, mga katropa, Master, kaibot na mga katropa. Iyan lang gisaksak ubali kay painit ko doon. Ay, Master, mga tropa, pag tanaan sa tumoy, mga tropa, huwag naman tumuyan. Eh, isaksak nagbalik. Sige, balik, unya. Ah, giablihan na yun, mga tropa, Santon Gold Coffee Mix. Aron lang, mga tropa, ba? Ay, butang na yun sa ininit, mga tropa, nga tumoy. Tumoy, tubig dahil. Kapiat lang, tumoy. Tubig. Dili, tumoy. Kaya, man, tumoy, mga tropa, gilangan man tumoy, anak. Istorya na magdako, anang. Istorya na magdako, mga tropa, ang buhay ka loko. Ito ay, kumusta ba tayo mga katropa ni Kabuntagon nga sayo na sa mga katropa ni Kadlog ang Lunes! Lunes na Lunes, Monday pag yun mga katropa! Kumusta man mo din ha?

0: Oh, tambah gatro pasal mengenai interior atau ga pasi oh pizza uno patamu dua pizza dos atau mengatur menghunghunga atau menga linubong dina nga ayo mug bangun ha basi buapil mug butar. Basi maka butar mga tropa mga patay mga insunan karong Nobyembre dos sa eleksyon sa barangay. Diba? Pero ato mga tropang kung ano mga kaigsunan kung mahinayon karong mahinayon bagid karon mga katropang kuan. Nobyembre 2, ato paminaon ang suna mga katropa, ikalima nga suna ni President Ferdinand Marcos Jr. Unya mga katropang hapon. Basta yung nagbiyo siya nga. Sige, karong panahon na, pwede na ito mga katropa ipadayon ang eleksyon. Pwede po natin dili ipadayon mga katropa ang eleksyon. Kaya basta yung adunay gwardya ang mga sementeryo, di makabangon ang mga... Di makabangon ang mga patay. Ito ay maanak gina mga katropa kay kung mag-ampo gyud nga madayon nga eleksyon. Kay mudayon nga eleksyon mga katropa, sure gyud ko mga katropa nga si Master Inday Tanini Talomo, da Barangay Talomo mahimo gyud yung kapitan mga kaigsunan. Kay pangabaga man ni mga tropa ni kuan dito, pangabaga man ni mga tropa ni ano magbanwa mga tropa. Master, bangon na Master, ay wa man ni masama. Ayan, nas Master ka bangon ka Master.
1: Na kisama ni day kening na paro ni kening kening hangover pa ni hangover
0: hangover nga makainom-inom
1: nang-over ko kay kuan kening udungo ko niyo dia
0: perti dungo ga
1: kana hangover ko katropang bong
0: o kana ibalhin na kana oh nya dere
1: idali idali kani kani ingon kani ko hangover ko
0: ikatulo master ikatulo saksak
1: na hangover ko katropang bong
0: hangover man ka
1: na hangover ko sa kabugnaw sa gawas.
0: Free aircon? Mana nindot dia master kay ang higdaanan karon nimo imo pahulayanan karon. Wa kay bayad-bayad og aircon. Wa kay bayad-bayad og kuryente. Nindotan ni master no.
1: Ana kanindot mo kuno ako higdaanan na katropang bong kay tabig to biugon kas hangin ba.
0: Agalame.
1: Manya usahay kanang bisag wa kay tanday-tandayan kanang madungog ni mo ang mga huyuhoy sa mga saba sa motor ng mga bura-bura. Pandakpara ko na niya, sir.
0: Ha? Daghan ito, no?
1: Grabe. Kasi mga kapulisan, grabe, na yung magbaanay diya.
0: Nagay sa mong silingan, gani nga, mugawas, usay ka alas 12 sa gabi. Ang kanabito ang iyang, kwa man niya, Raider 150 mo na, gili sa magigibura-bura na maghinoon, no?
1: Wala, gihimo o ganang, kanang, shot, kanang tusuki shotgun.
0: Nabadlungon na ba ng mataan niya daan?
1: Ano sa inyo, ah?
0: Oh, kanang kabalo na nga ko. Ano, apoy purok presidenta mo din na. Sindi kabalo mo ka, nai.
1: Manay na kadaot yung mabong. Kaya mong tiraho na yung naman sila.
0: Silingan, badungon man. Di ba, ikaw, kabalo ka mo na. Ang mugawa ka mong gabi. Yung bura-bura mo ka nga. Imo pa yung brum-brum.
1: Irang-rang magiging mayo.
0: Irang-rang. Kalami alagi hulog sa dagat.
1: Ayun nyo kalimti, ha?
0: Oh, ay, may problema ko kay mudagan ko sa dili. Butanti mas lag dili. Way problema
2: sa
0: di ba kung gusto mga butanti mga badlungon?
1: Kana.
0: Di ko gusto, anak. Kay kung ako'y mahimong, kung andiya, mahimong official principal ko na. Mugukod, magyog ko mga... Di ko mong impadakob din. So, ako din na, natay Joe process, eh. Kasi ako salinga mas Joe.
1: Si Joe.
0: Si Joe akong gamiton.
1: Si Joe. Gamitan nga naman si Joe.
0: Pag hindi kayo mapatuo ni Joe, di ha na ta.
1: Di ha, yun. Matay bilibag yun ako.
0: Matay ginikanan, magigilihan na may istorya ho.
1: Mag yun.
0: Wala tayo mahimok. Kaya di ta gusto ka ng daghan tagbadamis din.
1: Correct. Ako pong, diadyo ko ni Bilib ni Mubong. Ako pong, nakabantay. Nakabantay kin bitak ko ni Mubong ha.
0: Asa Bilib, asa
1: Bilib. Grabas ka, bilibag na ko ni Mubong. Kuyo, dyan ka mga plata purma. Oo.
0: Di na ako'y purma, may plata.
1: Bungot ito eh.
0: Ang plata, master, mao man ang mga kwarta, master.
1: Ha?
0: Ang plata, mana yung mga kwarta. Plata, mana yung plata sa Bulawan?
2: Pinawa!
1: Biyawa lang, kuya.
0: Lang, may... Wala kay Gipurma, niyawa kay kwarta, hindi ka mudaob.
1: Ang imuhang talento bong, talagsao na bong.
0: Talagsao na,
1: oy! Talagsao na nga, kuha na bong.
0: Na si Harold Salang Rabadre, nagtanaw na karoon, napon si Erlinda Lariosa Kelio Verga. Uy, kigunsa ka to niyang Verga kagahapon nga 83 anyos.
1: Bata ba to? Na,
0: nisugat kagaputo na nga naka-yellow ang gamay yung pinakaulahi. 83 anyos to.
1: Nga ba?
0: Katong dari sa Nuevo Iloco.
1: Bata pa?
0: Ingo na si Doc nga, itong kaubang gapon ni Doc CJ. Ang isa itong kwan, ana siya nga. Pila edad tayo? 83. Astig ka ba? Nga, 83? Oo. Nay, uyab siya. Nay duha.

0: napigas na nili, wag iya.
1: Kana main anak man mga original mga season mga grabe gina silang mga kuan gyud.
0: Wag nila ka kuan sila kasoto gyud ug hapon pa ni senior citizen. Kuan na duha lang daw iya habay.
1: Nakita gyud daw gyud.
0: Duha gyud
1: iya. Duha gyud iya ang uyab niya bo.
0: Duha gyud ang uyab.
1: Dai parang
0: maro pa yang ingon nga duha yang uyab.
1: Siya
0: ra pa gyud ato. Wag gyud ka kita. Pero siya, iya maputo.
1: Iya maputo po.
0: Iya puto.
1: Iya puto. Iya puto.
0: Metaw. So, mao na siya, Master. Ting adlaw ng Lones, Master, sa itong pagpanaguban, pizza... Uy, Baiti City na. Mura, magsige na pong tanaw sa mong cellphone niya. Ano na po, guy? Sige na po, guy, iskan, ha?
1: Anya na, son. Anya na, son.
0: Iskan na po. Mura na bang demo sunod. Wala yan. Nakay mo sa mong bursa.
1: Magdipindira ni Ron. Magdipindira ni Ron.
0: Hindi na, may mga nagsaling rin ito, pagpangutang tao na rin.
1: Nalang may apelido niya ito ang kuhan na ito po.
0: Mintras na ipa may mag-utang, nisaling na nga mabayad ta, di ba?
1: Kana, mamanay purpose dia.
0: Nabuhi mata sa pagpangutang, God.
1: Correct.
0: Pero kung di po tayo mabuhi sa pagpangutang, kung ito trabaho.
1: Kaya
0: diwag yung pautang sa ito trabaho.
1: Yes. Saan mo na nimo? Saan mo na nimo? Mukuang kagwa kayo mga utang dia. Ang kwa dia nga, muna gina siya, muna siya routine sa kinabuhis tao.
0: Realidad.
1: Realidad. Yes.
0: Oy, matupan niya, good morning mga katropa. Nakapalit jud ko og products sa Santon Gold dire sa Nuevo Ilocos. Ay, taga Nuevo Ilocos.
1: Ah, si Erlinda. Erlinda Gilio Virga.
0: Ma'am, kung sa ito ni mo kagahapon, 83 anyos, ma'am. Ma'am Erlinda, kaya nang tanong, ay, na'y Virga si Chacha mo, ah. Sa mong program. Maura ni si ma'am, taga dito rin eh, ma'am Kilio Virga.
1: No? Aba.
0: Erlinda Kilio Virga. Kato, 83 anyos, ma'am, na kumigigig ko ano ni Doc, pilay idatay. Sa duha. Ha? Di mo ito, basta. Duha.
1: Muraga ni kwan siya.
0: Yung kwan niya, mo inom kang kape tay? Siya kung naa. Taka rin ako. Way problema itong kape. Kaya naman tayo naghang Santon Gold Coffee Mix. Higop-higop rin siya gamay. Naba, napaghuman ito, nakapalit siya itong produkto. Di ba kasi ito, pero lucky man ito. Yung Erlinda man din eh. Kikun sa amin ito mo tay? Nay, kikun sa amin mo ma'am. Kikun sa ito ni mo. Kasi kalimot lang ko sa pangalan. Ito mga pangalan rin nga gipang lista ni kwan. Pero wala ito ma-appel ito sa kwan. Pinakaulahe mo sila. Ang ulahe gahapon na nga bot, wala maka, kung si tawag ni, wala maka attendance. Ito sa attendance. Pero naas lang yung mga record ito nga nagpa-check up sila doc. Pero salamat kagapon master no. Sa nanugat kagapon
1: lang. No, thank you kayo niyo mga taga Nuevo Ilocos no.
0: Salamatan to si ma'am si ma'am Philip Feliciano. Salamat kayo ma'am sa
1: salamat kayo sa yung mga pa-snacks no. Maliod do. Salamat kayo, thank you kayo.
0: Grabe no, patutin duha ka bok.
1: Wakatingong duha ka patutin.
0: Nagoy usa nito, wag gyud kagwantan kita daw, paksingon.
1: Sa may dugayan
0: di ay. Ini nga mas giplaster niya sir, injure ba na diya?
1: Wala na idang istorya.
0: Salamat kayo kagahapon adlaw sa inyong pagsugat-sugat dinhi sa kwan. Sa atong caravan sa XFM Y28 sa mga katropa. Yes to Health Products. Uban si Doc CJ, libreng consultation. Ang nalista kagapon, sobra 30. Pero daghan to sila. Nangabot. O niyan, niabot po si Kapitan, Kapitan Corpus kagapon. Salamat, Kap.
1: Salamat kayo, Kap. Salamat. Thank you, thank you.
0: Anong idaran ang Kapitan at Rave? 41 po mga edad.
1: Bata pa.
0: Kaabot kagapon, kaya nagkakuan siya. Nakatulog lagi na siya kahit tungod sa sunod-sunod na activity nila.
1: Sa kakapoy.
0: O, ikan sa Manila, diyan na po sa Dabaw. Nasa na mga activity, mga meetings. Kaya balo na ka, hapit may eleksyon.
1: Yes.
0: Kaya karong adlaw mo, deklara na si PBBM karon nga doon na eleksyon. So atangin niyo niya sa ato ang
1: suna.
0: Coverage.
1: Coverage
0: sa XFM niya, mga katropa, atong suna. Ikalimang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kana, unsa kay tanaw ninyo, unsa kay inyo madungog? Unsa expected ninyo madungog nga isulti niya sa atong Presidente? Ikaw, Master, unsa imong...
1: Maminan sa tag-istorya ni.
0: Unya ako sa istorya, Master. Unsa po imong ka-istorya na?
1: Istorya rapod na itong, ma.
0: Iyarapod na?
1: Iyarapod na.
0: Loy, kaloy! Maybuntang, loy! Matay is kaloy, no? Iyarapod na. Kan is kaloy, safety kan is kaloy. Bita, maybuntang niya, kaloy. Atong kauman sa buhat, mga katropa. Carlosito, ba yan ang tinong pangalan na? Carlosito?
1: May morning. Good morning.
0: Ibot na.
1: Time.
0: So, usap na yung mag-inom, Master?
1: Siyempre, Santon Plus Coffee Mix. Para na ganyan, nisulimba na ganyan akong tiyan. Kaya gusto ko yung itak ang na gyud na nang murag ni nang ko nga ni text na ang mga ko nga itak ang nanak kay nakainom nakaani gyud siya.
0: Takang gyud. Oy, Ma'am Irlanda, wala ko kaila ato ni tatay kay taga Purok size Palahay man ko. Ah, taga Purok size Palahay. Pero wala kay kaila ton tatay to pila ka ulay gapon, Ma'am. Asa man ka ato, Ma'am, gahapon, Ma'am Irlanda? No, asa ka ato gahapon? Si Ma'am Irlanda. Ay, si ay, tama. Naaday kagahapon ni si Ma'am Irlanda. Siya na ito. Katong, gadag, bata, nga pinakauna kagahapon. Mm. O, dito siya, si Ma'am Irlanda na ito. Katong, naabta na ito nga bata. Dala. Unya, nibalik sila dito. Katong, nagbalik dito ang iyang banan. Ingo si, tanaw rin si, kuan, tanaw rin si, kuan ba, si Tuti. Din si Tuti. Si Abinog, si Rustum. Katong, last, kayo nagpalit na, o sa ito, nagpalit niya nga, nagpalit siya kusab kay, may ganit kay Napa. Nabtanta nagpalit po siya sa
1: ah, katong ni katong katong ni dibalik siya dibalik.
0: Katong siya.
1: Mutos siya.
0: Pinakauna ni tabas to dito sa trabaho.
1: Si Ma'am Irlanda.
0: Mauna si Ma'am Irlanda. Oy, ilak profile man ni Ma'am Irlanda yang kuan.
1: Gi-stock lagi kada ya, Ma'am. Gi-stock kada gani.
0: Wala kita na ko makita na ko nakita man kagapon. Nakita gyud na ko kagapon. Mao gyud si Ma'am Irlanda gyud ato kagapon. Salamat, Ma'am. Og katong imuhang kapikas kagapon nga mato pa nimo nag-turn anaga sitawa nag overtime trabaho. Mm-mm. Pero pag abot nibalik sila kay nagbutor nagpalit usab og Santon Gold Coffee Mix.
1: Yeah. Yes.
0: Sa kakarton og gidugangan pa niya vitamin C. Mm-mm. Kung masayop. Salamat Ma'am Irlanda kay ikaw dito kagahapon. Salamat kay kanunay din ni ato dining sugid dating paminaw ha di basta-basta SDA po ni siya.
1: Yeah, Adventist po.
0: Adventist po ni so naa na kagahapon adlaw. So salamat kay sa mga nagsugat kagahapon. Bisan pa man og kanang purok size. Purok size gani. Okay, master.
1: Okay, bong. Birahe na
0: lang. Lapi pa na imong inom diha.
1: Lapi kayo na yun. Kaya,
0: ako katimpla, master.
1: Pagtimpla rin ito. Kaya natuwi rin ito. Ako
0: katimpla, master. Ako. Ngaro. Kamalo lang kay kita makita ka kagahapon, di ba?
1: Mogani, mogani.
0: Buhing witness man gyud ka.
1: Alam kayo eh.
0: Buhing Katoliko man ka, di ba ka di ba ka saksi?
1: Rami agad eh.
0: Mao ni ang gitimpla ni Master Guna. Unya mangita na po na siya unya. Sige makita dapli-dapli na. Kay iya magiuna ya. Makita dapli-dapli na kay ihang stock nga kuan, wa niya madala. Tuas sa kuan to abin yo ang iyang stock nga
1: tas kita limbo, tas kita nabilin siya.
0: Murag, wa niya madala, kahit tuwa daw niya gibilin sa parmasi.
1: Sa parmasi.
0: Kita, master. Okay, master. Mag-ampo sa ta, master, siguro.
1: Sige, bong. Okay, ayaw, ayaw, kala.
0: Kay Lunis Rabaron, kami antas ginoog na ito, maabot niya.

0: Anak sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahaw mga man. Yes Lord, daghang kay salamat Lord God ining laing kabuntagon na sab nga imong gihatag sa makinabuhi Lord God. Salamat Lord sa mga pagsulay sa mong kinabuhi nga tungod sa mga pagsulay nakahimo kining kalig-on sa pagsalig ug paglaom nga kanimo Lord. Ingon mo sa mga buhaton Lord God ning adlaw Lord. Sayod kami nga kun wala ikaw wala kami mahimo Lord God. Ning pagsaulog sab namo Lord God sa adlaw nga Lunes. Dapat man ta Lord God kining mga trabaho na makaron nga gimission Lord God. Mahimo kining successful. Walay mga kakulian pinagi sa imong pagbalaan, pinagi sa imong pagiya kanamo Lord God. Awani ang mga dalan Lord God nga among pagagian kun asa man kami dalon ngadto sa imong gibuhaton Lord God. Kami nagalaom nga imong balang espiritu may magagiya kanamo. Dapat man ta Lord God ning among mga isgutanan karon makahatag sa kining paglaom. Ang ganing pagtulunan nga ito sa uba. Isang pamalurgan sa mong pagkamasalay po na panasayad kami Lord nga andam ka kanunay sa pagdawat ka namo. Kami Lord God mo accept sa mong kasayispanan Lord God. Lord, sa adlaw Lord God gi sa ulog sab namo ang ikalimang tuig usab sa kamatayon sa akong amahan na sa ibuin Lord God. Sa kaming tanan dili man kami perfecto. Dapat man ta Lord God sa mong kasayispanan namo kang buhi pa. Ikaw ang Lord God, magkapasaylo ka namo, Lord God. Ang kabuntagon, Lord God, sa mga gimbaton, giyahe kami. Kung sa militok sa mga pulong, ikaw ang Lord God, hindi kami makapasakit nga ito sa uban. Ang tanong, Lord God, amo kining gilauman. Pangayo, pinagi si mong bugtong anak. Among Ginoong Kristo, Diyos na usa, hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, Master.
1: Yes, okay, bang. Salamat kayo kay alas 4:54.
0: Kadiot lang, Master. Okay, alas 5:54, Master. Ato sa ibalik at speakers lawa. Kayang oras, ato ka na to.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog. sa'yo dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sa'yo diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years
4: na ko nakimbang,
8: inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katupa, exciting!
1: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik din rin mga tropa sa ato pagpareguban samtang 4 minutos na bilabay kuras alas 5 sa buntag mga master.
7: Uy, alakay pa nila, may nagayo.
6: Ayun, master.
7: Ayun.
6: Tarungo si Uratin, master. No? Kinaulaw ta, master. Kaya naarabay, naarabay, pareho na magtingog. Nagtanaw na ito, nagpaminaw.
7: Sige, paring, karing.
6: Paring inday, karing pre. Morning, pre.
7: Morning,
6: pare, og sa tanang naminaw, kapinata. Uy, wan na si master. Humanag ang takang kapi pa ba?
7: Unsa pa pe?
6: Murag hayay kay pamatis master basta makatakang ba?
7: Makatakang basta wala siya man mong tak takang ay ganita bong wala na ganina murag aksyo. Ni hunat ta gata. Ya murag di ko ganahan mo sayo ani bu di ko ganahan mo sayo.
6: Di ko ganahan mo sayo.
7: Ana na mo sayo oy kay ako. Mo angan ni sayo. Hindi ko kandahan sa sayaw lang yun.
6: Tama na to.
7: Grabe mo. Kwan ay, ako nito ko.
6: Basta, no?
7: Huh?
6: Managing on master ba nga? Ikaw na yun, master. Ikaw na yun ang nakapalibot sa kalibutan nga maibot.
7: Ang imus kisama ni, asawa ni si Arcelia Umagi Algabre Rektok, kisama ni.
6: Asawang Edwin. Asawang Edwin. Nag-chat. Ipakibasa daw.
7: Mayong buntag ni mo dia. Okay, may buntag daw. Okay, sorry. Si Arcelia Umagi Algabri. Rikto. Isa man eh.
6: Ako manghod.
7: Manghod man eh.
6: Why lipod-lipod? Ako na manghod.
7: Okay, giniparinti ay rin mga ikala.
6: Sa purok 6 na. Purok 6 mabago ang kapanong. Grabe. Fifth year anniversary karon sa kamatayon sa mga amahan.
7: Aba.
6: Nagtapok dito ang mga gwapo, mga kuan mga tama-tama rag height god. Nagtapok karon dito.
7: Mga minions okay.
6: Mga height mi og mga 6'5".
7: Aba.
6: Mga 6'5", 6'2", 6'1", ana.
7: Oh, grabe gyud kayo no.
6: Mga una nga ang among height basta-basta. Mga basketball player diha sa mga pila kataas nga ring.
7: Kuya gini mo dyan, no? Kay si Arlina Golciano Dutarot Escalera.
6: Aba, yun.
7: Sa mga Escalera brothers ni may buntag, sir. Mina may dali from Barangay Sawagan. Sa name, Beruela.
6: Ay, Agusan! Agusan! Kinala mo ka. Kanoonan na Agusan?
7: Nangampi, minisiyem mo iyang bana na. Beruela, mga nagkakuan mo good luck.
6: Beruela, dali na agis sa kuan. Ilan ni Beruelo dapit?
7: Oh, dito. Dito ba ni Agion sa ilan ni Tote?
6: Murag din na mag-ian na Tote, siguro?
7: Dini,
6: senyor. Ahapit na, murag ka na dahi kay Agusan.
7: Lorito
6: mo ilan Tote.
7: Ma'am Pili Feliciano, good morning.
6: Ma'am Pili,
7: happy Monday. Salamat kayo, Mama.
6: Ma'am, salamat. Praise God. Kaginahawa patag balik rung adlaw, Ma'am. Kay ugwa ta kaginahawa karon. Murag
7: wala na.
6: Kung siguro ang lamay.
7: Ayaw lang po taon. Salamat kayo.
6: Ma'am Ganing. Awa akong uyuan. Wa sa kaginahawa siya ang gilamay.
7: Pila edad sa imong uyuan?
6: Sintar mo siguro. Kabata
7: pa. Kabata pa na imong uyuan mo. Akong uyuan, namatay. Pila. Sus, perting ko ala to. Kuwan to, mga nabinta.
6: Ay, katog yung amahan sa kong tatay.
7: Oo.
6: Wa na mamatay. Gituok na mo. Oy, 100 naman.
7: Amo kay 135 years old. Amo pang gimitingan na doon ka ron.
6: Gano man?
7: Kaya di ba mamatay?
6: Ang damay ka, master.
7: Ay, lako.
6: Ito, sa maimbutang yung tanong, dagang kasalamat to niya. Di ka Randy Algabre. Asa ni si Randy? Manila ata ni si Randy. Muraga...
7: Building ko aning partner dito kay para mga parinti nagtanaw ni ani ni ako wala pa parinti dito.
6: Adeline Argonza, Louie Algabri. Algabri gapon.
7: Gani.
6: Taasa siya ka Louie Algabri. Gahapon lagi ningon tug gahapon pertimo daghan ni Algabri dapita sa kwanser. Ko abi sa asa na may Algabri. Lumundaw tag lumundaw kag gahapon Katolik antas tatay nga unsa toy pangalan tatay?
7: Si Tatay Marcelino.
6: Marcelino Pumoy. Adeline Pumoy. Ni kanta sa kagahapon. Tag lumundaw man ito.
7: Lumundaw diha.
6: Gitarista simbahan.
7: Lumundaw?
6: Lumundaw Mako.
7: Pero dito sa kwana Kalinan.
6: Lumundaw. Malambudaw.
7: Malambudaw.
6: Lumundaw ma Kalinan da ito.
7: Sa mga kanita ng mga nang Mino na mo diri akatong parente ni Bong Algabri ang mga
6: inyo. Nabaris. Ito yung nabaris niya gahapon.
7: Ang kuwari, ang para sa kuwari, kanalang dili mga parintin ako. Ano lang. Kay si Mama Bitlihay Ma-Uring, nang mahina orang magiging siya to.
6: Si Antonio Nabaris Senior. May buntag ni mo niya, Brad. Gahapon. Kauban to ni ko ang kagahapon. Kauban ni... Mr. Pumoy, Marcelino Pumoy. Muna pong Marcelino Pumoy. Bagkanta niya og ay no, anhinom na sa kong tatay. Dito ko nagasiyog pamino. Okay, ma'am, nagkantahan sa kong tatay. Buhay pa to kong tatay.
7: Nakakagang marimembera ng mga katabong.
6: Yun, mga Edie Peregrina, mga Tom Jones, mga Engelbert.
7: Engelbert na nalilin, Engelbert.
6: Ako man ang giusap.
7: Ang giusap na ni Muday.
6: Ako man yagan, pagkatawan ako, unang mga isis na tawas ko. Inko dapat ang pangalan niya, dili Engelbert. Engelbert.
7: Engelbert.
6: Engelbert na dili na Engelbert.
7: Sima.
6: Kaya, kuha mag-uha ka ng kuha, lahi mag-uha ko.
7: Imo po na, Bong.
6: May istorya mag-uha ko, kanang Silent G na siya.
7: Silent G.
6: Engelbert.
7: Engelbert.
6: Silent G ba? Gilbert.
7: Ay, good morning ko na sa iyang banang Mino lang sa tuwa karon.
6: Okay,
7: si Rooney Oring, huwag ang iyang mga anak nga si Terry o si Bonjour. Salamat kayo mga katropa Bong o Master Tanini. Kusog kaayo mo diri sa Dasig, New Corilla.
6: Ayun, basta Dasig gani. May ara, kita mga listeners.
7: Si Ma'am Nita Belderosa po, salamat kayo na. XFM Tagum, good morning ko no. Bro Milan Olog, may morning. May buntang katropa Bong Algabre o Master Tanini. Inong tao, Santon Plus. Salamat kayo na. Oy, Alfredo Hicali!
6: Uy, Sydney, Australia! Hindi, basta-basta ni. Good morning!
7: Insan tanini. Insan na bala ni. Agaw mo. Insan na rin yan eh.
6: Agaw mo niya. Insan mo. At least na insan.
7: Aba. Lalala ko yung agaw na eh. Amor, magparintin na may ningbungan eh. Peruhanay mo ni Alfredo Hicali. Yeah. Good morning mo na, Brad.
6: Kinahanglan mo ulit ka dali, Brad. Kinahanglan, Brad, nga makatilaw pa yung gikan sa Sydney.
7: Oh, gani, ha?
6: Gabi, di ba may mudawat? Pero, pugsunon lang, may.
7: Ha, siyempre, ana, maginang mga stipping dia, ha?
6: O niya, huwag pa yung kuhan, mahatagan ni Rizzo. Dawat mo dito, kuhaan mo dito.
7: Dawat kita, disgrasya, kalapang grasya.
6: Ikaw, dawat kayo ka daw?
7: Ah, dawat na.
6: Looy, katog yung pagka-disgrasyan mo, looy kayong karsada, kayo nagkapanit-panit.
7: Alam mo ba na dito? Basta mo aking, kayo ko na sa holosimbong, kanamuli ko dito. Dito ko mo aking itong
6: kaya-kaya. Biktima, dekari sa mga.
7: Ah, sa holosim, kanang, diya pa ko na lamba sa holosim.
6: Diya pa, namatay ang mong silingan nga, doon nag-barkride, duha o tulos sa latanan. Diya, sa holosim.
7: Ngayon, kanang, oh, kanang, lubak niya. Dakari gila na nga, ang alagay ito.
6: Kunya, nasundan magkusog pong sakyan.
7: Oh,
6: sus. Pagkatumba nila, nabangil.
7: Bangil gito.
6: Lo, ipot. Kanang, di
7: handa pita. Amping.
6: Dili ta magdinanghag, di ta magsay magtinanga. Ug di ka sweetos dalan ayaw buylo-buylo.
7: Karang nahili, nahig, plat.
6: Ibangag diya
7: nga.
6: Lumasur diya ang tiyang ligid sa
7: loto. Na. Diya ko na.
6: Sarasay po ko diya.
7: Sarasay po ka diya.
6: Sarasay po ko diya.
7: Ay, ginawa ko dapat diya pa. Kisa man ay kapitan diya ko. Kisa man ang mga kwan diya. Ito na ka.
6: Imong amigos mading babaw.
7: Pinawa. Ipantarbaho na siguro na niyo.
6: Ima si mading. Uy, nabuha mo diya. National highway na. DPWS. Wako yung labot na.
7: Dili, yan ang yun ang DPWS dito. Yan ang yun dito nga.
6: Kung official magod ka kay na may kwan.
7: Sa may maayo na, siya presiso na.
6: Nagoy, di ba, dako kayong tamparos din ha, na pita master, gumikan kay ang kilid o kilid, kanang buhatan ng siminto. Dapat diyan, nihangyo sa kapitan, ato maginintong karan, pwede sura ato na yung siminto hon.
7: Siminto na.
6: Libreho na to.
7: Ano
6: man kapitan?
7: Chipin-chipinan.
6: Pabagag na, ba di kay isod lang sa bulsa kung namihata
7: na sulsa. Kapitan, tuwam nilo na rin.
6: Bisan pag di pwede muli sila ni, pero ato ang maginitong karan din eh. At iman ang posiguran nato ni. Ano ba di ito pabayroon di pwede muli sila ni?
7: Oo, bito. Ripanan ba? Yung kwarta, pero ripanan. O sa may sistema, mag-kontre-kontre sila labong.
6: O sa man ang kontre?
7: Contribution ba?
6: Ay, abin naman ka itong silingan sa kontre ba? Naman silingan kontre?
7: Ano gani?
6: Kontre-kontre di han. Maroon ito yung siya. Mag-kontre-kontre.
7: Oo, kontre-kontre ba? Ano ba? Sa inaya, kurbada sa di mo ikagaw ni mo Alfredo Ricali, oy.
6: Ha? Alas 5:12 na master, liga po sa itong pagpanaguan. Oras magkatropa, hatong ka na to. Nga to sa Santon Plus Gold magkatropa. Live kayo ka magkakaiksunan. Basta baka Santon Plus Gold ka, gumika kay kini makapadasig na kanimo o makadasig kini sa imuhang pagpanarbaho magkatropa. Santon Plus Gold, mapalit ka sa kanyang mga butik kag parmasya o siyempre, aron makasiguro ka naagin o walang di ka masero, retso ganto magkatropa sa ato ang clinic mga kaiksunan.
7: Yes.
6: Nahimutan ka na din sa may
7: Dantirod. Tapat sa DIY.
6: Silong. Kaya ang taasan na DIY mo
7: rin. Sa silong.
6: Ang kuwan lang DIY, dito agi yung sa likod. Likod sa ato.
7: Bahala na lang sa asas na buwagi sa DIY. Importante na makita na itong clinic.
6: Basta naas merkado
7: dito. Palingki.
6: Yun. At ito ba dito kay Siorgio, ganaagyo, di mo masipyat mga katropa. Uy, nagtanaw po rin sa katropang Arnel Cortez, si kuwan, Meme Prado.
7: Aba.
6: Guwapo rin sa pangalang pala na, sakyanan.
7: Sakyanan, Prado.
6: Unya, matuba, good morning mga sir. God bless to all.
7: Aba, si Ma'am Leah manalaysay. Good morning, Ma'am Leah manalaysay.
6: Wapod mo pa kwan.
7: Sa Torrel.
6: Sa Torrel. Naapod rin si Ma'am Trini Flores. Good morning po, sir Idol.
7: Aba.
6: Amen, amen. Nakapaminaw ni siya sa itong pag-ampo. Unya, naapod rin si kwan. Naapod rin si Arturo Panso. Ayan Joy Dado Herbacio. Og siyempre nga to sab kang Romy Sato Arisgado. Oy mga Arisgado family, good morning. Naapod rin sa taga Kapatagan. Kapatagan, Digo City.
7: Digo City.
6: Si Kuan Roland Dobria Apura. Glanog-glanog dito ron dito katropang master kay naa sa bukid.
7: Abot pa dito.
6: Puti bugnawa dito na pita. Nakaadto ko dito kini sila si Brad Roland Dobria Apura og kato si kato mga brad mo dito. Napuno ko sa mga gulay pag ulis balay.
7: Grabe.
6: Puti no, dagada.
7: Grabe.
6: Labi na buo ato ta dito magsakyan ng tamas din.
7: Oy, kalamian na, oy.
6: Dito ko nakakita ang mga repulyo nga kita ni Parbison.
7: Okay. Di ba sa basta din na di ay?
6: Napalang mga radis dito nga, naidagak yung radis, napalang mga patatas, Basta kaon patatas lagi gyapon.
7: Kaon kaon patatas gyapon kaon kaon kalami ana.
6: Kalami kayo ay. Yon mga master unya si Randy Algabre. Yeah, wala na bagyo diyan at ulan dito sa Bulacan. Bulacan ay Bulacan umambon ngayon. Nagtagalog-tagalog ka na Randy ha. Galing ka lang sa Davao noon, ngayon nandiyan diyan sa Manila, nagtagalog-tagalog ka na diyan ha. Masyado ka nang hindi marunong magbisaya. Magandang tanghali. Yan, oi si Juan, si Pelcris Algabre Villarta taga Santo Tomas, Davao del Norte, ug naa ba karon sa Santo Tomas, utua karon dito sa Paraiso Panaga. Ah, kulusas. Yan, maimbuntag ni mo na Pelcris, Chris Algabre Villarta. Oh, ako gyapon parente.
7: Grabe.
6: Mami Algabre.
7: Ah, biray na mo igagaw ni mo di abong.
6: Bitaw birahan ko ni sila kadugay. Sniper ko ni unya.
7: Ah, biray greetings ba.
6: Wow, oh, greetings. Unya live na live ra bata sa ato ang YouTube, atong YouTube ang XFM Tagum City, ug ang ato baga Facebook pages diri mga tropa, XFM 107.1 Tagum City, ang XFM 99.1 Mati City, o siyempre mga tropa sa katropang Arnel Cortez, o sa akong personal, ako yapong gitan Audrey, kay naagi yung nasipiat yapon, siya sa Alexander Umaki Algabre Senior, wapay labot yung mga tropa si Tubir mga kaiksunan, Tubir mga katropa, wapay labot katropir niya.
7: Wala pa.
6: Kaya unya noon, tangin na unya mga tropa, unyang alas 10 sila mga tropa, kay mukanta daw siya.
7: Ba?
6: Mukanta na sila si Master, unya mga tropa, tatay ko
7: at sa kapay
6: inig paole sinuk magay maglapat sa lantay. Oy, karoon na yung kwan ugma na yung mga tropa, mga ugmas gabi mga parinte diri sa Sulop Davao del Sur, mag-abot-abot na sa last vigil sa atong kaliwat no diri sa Purok Otsop Sulop Davao del Sur, mga onig bingka dito kay init itong bingka. Mahalag na matyan, anak magin ang kinabuhi. Na magin mo una na to. Asa man ko, papaliyo mo, kamoy mauna o katoy mauna uban. Ikaw, sige. Master.
7: Asa man?
6: Asa man ka, gusto ka
7: busy mauna. Busy pa ba ko, bong? Busy pa ba ko?
6: Busy pa
7: ba ko? Busy pa ba ko? Busy pa ba ko?
6: Di pa ka-andap?
7: Oh,
6: mamili man ako na ginoohin noon.
7: Mamili pa man ako.
6: Bitaw, Master. Okay, alas 5:00 ang laing pang bahin sa inyo mga pagpanimbaya, mga tropa, ipahilo na lang din ha. Kaya unya, mga tropa, ato ng pambasahon, mga tropa, with Master, mga tropa, nasi Bro Milan Ulog, oh. Nasi Bro Milan Ulog, nasi, kisa pa ba ni, si Ma'am Janet Cortez, naapos si Ismail, oh, Ma'am Ismail Asmiliano Asuncion. Patutin gapon
7: sing. Ay, salamat kay, salamat kay
6: Ma'am Ismaila, salamat kay Ma'am Ismaila. Nakagahapon. Salamat kay ninyo din na sin pagsugat kagapon. Si Ma'am Nita Balderosa nga taga kwan, taga Sid ako ano, Canada ni?
7: Oh, Canada.
6: Ako 40 anyos nagpuyo sa Manila. Pag-uli ko gabuhol, Bisaya man ko gihapon. Depende maguna siya. Og naagi mausab yun akong mga kuanday, akong mga igsoon atog Manila nga taw-taw lang na puyo. Ang ilang ka-istorya kanunay puro Tagalog. Pag muuli no, lahat na gina, no?
7: Ganang, ako kay dito kong Manila, pag ano ko rin, wala mga Bisaya magyabong ko.
6: Ako na Bisaya magyabong ko.
7: Depende man na sa, depende man na sa mga siguro kay ako dito sa dugay-dugay mo kong Manila, gano'n asahin mo kong Manila.
6: Ako kay Kalima, bigo ko nag-agig Manila.
7: Agir kay Manila. Manila. Layo mo biya na Manila. Layo mo biya na.
6: Ni-standby lang diya sa ako. Ni-standby lang sa airport. Airport.
7: Ako, dugay ko doon sa Manila. Gano'n man, dipindi rin na sa tao na. Kaya na magkita ko nga pakabot doon sa Manila. Tulurkan daw, Tagalog.
6: Tagalog na.
7: Ako dito na, kuyo mo dito ko dito. Narabaho mo dito. Narabaho na, apply mo dito. Pakabot ako dito sa, kung di mo ka malo. Bisaya mga gapong ko.
6: Bisaya mga gapong ko.
7: Oh, alam mo kasi, bong, hindi kaya mga ganyan, bong.
6: Oh, ganun. Oh, ganun. Ganun.
7: Alam, sige. Kayo,
6: ay, diritas ng mga balita, Master.
7: Oy!
6: Ato mga balita di ko rasa mga katropa. Ato di ba padugog dihira kaninyo ang ato mga balita gikan sa XFM Davao Region. O gikan sa XFM Davao Region man o XFM Tanan. Okay, dilan. Uy, nga naman mo. One touch naman siya. Ah, di ara di ay.
1: Exciting Pilipinas.
6: Sometimes ato mga balita mga katropa. Ato ka nato ganto sa Santon Plus Gold mga katropa. Nabungkag sa iniusag ang operasyon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11, Confidia 11, ang National Bureau of Investigation, Southern Southeastern Mindanao, Regional Office, o Pantukan Municipal Police Station, ang usaka gituhuan nga drug den sa Purok Sais, Barangay Bungabong, Pantukan, Davao de Oro, niadto ga Hulyo 24, tuig 2026, alas 5:50 sa hapon. Gani, base ka sa report, ang giingo ga maintainer sa maong drug din nga nailhan ko sa ka alias Paing. Nakalikay matod pa sa una sa pagdakop. Nakalikay dahil sa pagdakopan ni Sibat. So ni Sibat gapon, kuman nga mabantayan usab aga presensya sa baga operatiba. Apa nadakpan paghihap, nadakpan sa operasyon ang usa ka giingog nga empleyado sa drug den nga si alias Butyok. Og duha usab ka giingog mga bisita nga sila si alias Jared og alias Pungpung. Na recover kay sa morning sinisgut aga bypass operasyon. Ang lima usab ka pakiti sa gituag nga syabok nga adunay gibanabana nga timbang at 85 gramos dinagko na nila. Nga kantidad gato sa 578,000 ka pesos lakip na sabrin lain-lain pang mga drug paraphernalia o uban pang gimarkahan nga mga bypass money. Uman usab ni ini, gilusad usab sa operatiba ang hot pursuit operasyon alas 12:25 sa Kadlawon sa Hulyo 25 sa Angel Beach Resort sa may barangay Tibagon, Pantukan, Davao de Oro. Diin sa katapusan usab dadakpan ra gyud si alias Paing. Uban usab sa iyahang live-in partner nga nailhan usab nga si alias Rovelin sa maong operasyon. Nasakmit pa sa mga ang dugang usab nga lima pagkapakiti sa gituag sa Cebu. Ibadabada ng mutimbag at 270 gramos. Dinagko na yun. O kantidad ni ini 1,836,000. Usa-usab kakalibre .45 nga pistola nga adunay mga bala usab o gadugang pang mga drug paraphernalia. Ganit sa kinitibukan, mitimbang ato sa 355 gramos ang mga gituhuang syabo. Ang nasakmit kini sa ato mga operatiba din kantidad sa kini sa 2,414 kapisos. Na-recover usab nga ito sa nahisgutan nga operasyon. Gani ang mga dadakpan, nagatubang nakaroon sa kaso ga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ingon man sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, samtang nagapadayon sa ang investigasyon sa mga otoridad aron labag abailhan usab ang uban pang mga posibleng nalambigit sa illegal gadroga. Labi na mga katropa sa ilang operasyon din sa Davao de Oro baga katropa.
2: Exciting!
6: Man, mahalo ko sila, Master, no?
7: Mm-hmm.
6: Lalim ka dinagko na, Master, maunay giingon, nagkabibon hoon ang lugar sa Pantukan.
7: Tungod kay?
6: Nagkalahan pong droga.
7: Nga ba, nag-enjoy sigura sila?
6: O, abin mo, ang usa magkalugar nga mubibo, Master, na apod yung daghang mga illegal.
7: Mm-hmm. Dagi na, magdagi na mga kriminal yan, manusunod yun niya, mga illegalista.
6: Expected ra ba nga ang Pantukan, pipila ka tuigikan karon mahimo ng siyudad.
7: Mm-hmm.
6: Kay ang nabunturan, paminan ako, unahon nga nabunturan, kay ang Pantukan, mas una pa ni. Pag high grade sa Buringot sa una, ang Pantukan, wana. Mauna ang nauganan, napita sa mga mamulawanay sa una.
7: Hindi ba sa pastay mo mga analisa mo nga? Gilmig ang mga analysis mo.
6: Ay, nahimo betang ilaga po sa una.
7: Kuyawa.
6: Musunod sa tunnel.
7: Kuyawa. Pero kay kan, ato kong dagko, ato ilang ka, ato kay gamay mga, minyat.
6: Ano sa na minyat?
7: Ito nga.
6: Ako ang manang, sa tawag na. Naanas sa mga dagang buhay na mo.
7: Sige.
6: So, bauna nga, kinahanglan mga master, ang mga kuan dire, ato mga mga aktibo po dato sa barangay, kinahanglan sila ang mga badak ba? Sila ang muhimo dahil din haog susis yung barangay. Kay aron dili masudlan, aron dili inyo mga parente, dili inyo mga anak, mahimong biktima sa ginandili nga droga, labi na sa mga eskwilahan, kay target raba na ining mga eskwilahan karon nga naapot yung nadakpan gani sa Luzon, nga usa ka inahan, nagdadag anak, plantalya lang dito, galingkod-lingkod, saydok-saydok, siyabo na yung mga tropang dalang uban.
7: Ang target,
6: mga kuan, mga estudyante o mga ginagmay mga empleyado, may target dito, nga mupalit kanuhay dito, pero naapod na ito'y palaman. Ano ilang tirada dito mga tropa o niya na dakpan sa NBI, ginaglaba ito mga baligyan niya, sus pagkuan, tuwan ito mga sasisasi ng mga siyabo.
7: Aba, ano din mga style ana mo?
6: Ano may style?
7: Di basta-basta
6: na mo. Nakita gisa ko, Master, nakita sa ilang video, Kay operasyon nito nag-video magi sila.
7: Ah. Na mga body cam.
6: Oh, body cam. Usahay lang po dito makatuusay kay himo man drama.
7: Imo content.
6: Imo drama ra usay bang nag-video pero nagunita na god. Nagunita na.
7: Pino.
6: Kay labay to mga download kay ko.
7: Kay
6: usab ni pamaagi nga kada pangutana ni madakpan dito manigikan ni Master Inde Tanini atol po sa bigas sa bigas barangay tapo ni madakpan kisay mo source gikon manigikan Master Inde Tanini o bisag asa ka mga mauna nga mamapping na imong pangalan bisag asa pagitaan ka babaagi madakpan ka.
7: Mm-hmm. Ana li na diay.
6: Danlog ka. Aw, plantiran gyud ka diha kay danlog man kayo ka.
7: Aba.
6: Kaysa maka himo pa kag kadaot ngadto sa ubang mga kabatan-onan.
7: Aba, kung kwaon-kwaon jud kanila.
6: Kwaon jud ka. Ah, mana kamo gani tunog ning pangalan unya gasigi ka pubugdula dina.
7: Mm. Pasi na mo, pasi
6: layas na mo. Layas na mo sa Pilipinas. Mm. Adto mo puyo sa kuan sa Mount Apo.
7: Pilipinas na.
6: Nagpadayon karon ang lokal nga paggamanan sa Panabo City sa pagpalig-on matud pa sa kaandam sa kaluwasan sa mga empleyado pinaagi usab sa pagpahigayon sa ikatulong hugna sa improvised explosive device o IED recognition and safety awareness seminar niadtong nakalabay usab nga adlaw sa lobby sa may Panabo City Hall. Gani gitambungan ang maog nga seminar sa mga empleyado sa gikan sa nagkalainlain nga opisina sa city government aron labang mapalapdan pa usab ang ilang kahibalo og sa pag-ila sa mga hiniagikadudahan nga butang nga posible kining adunay explosive device og sa husto usab nga mga lakang nga angay himuon aron labang gabalikayan usab ang peligro mga katroka. Gani ang naisigutan usab na pagbansay-bansay, gipanguluhan kini sa mga miyembro sa 27th Explosive Ordnance Disposal Team mga katropa sa 3rd EOD, Platon na 2nd EDD, Kumo Company, support kuban mga katropa gikas Philippine Army, lakip na sablini sa mga resource speakers, sila si Master Sergeant Janmar Sudio, Master Sergeant Gladys Reno, uga Sergeant Jisan Parira, og lakip na si Sergeant Benjamin Bastasa nga naghatag kini og mga praktikal nga mga kahibalo og giya usab sa mga partisipante bahin kini sa safety awareness og emergency response. Sumala sa LGU Panabo ang maong kalihukan kabahin sa kini sa padayon nga programa sa syudad aron labang nga mapalig-on ang kaandam sa mga kahiwi o kawani bato usab gadto sa posible nga hulga sa masigug masiguro nga usa lamang ang maluog aduna gyud mga luwas o luwas nga palibot sa trabahoan sa tibuok komunidad. Kani nagpabilin usab nga giawhag ang publiko nga magmatngon sa ug padayon ipahibalo ngadto sa mga awtoridad kung adunay makita nga mga kadudahang mga butang o sitwasyon aron nga malikayan ang mga posible nga peligro ug mapadayon usab ang kalinaw ug kaluwasan sa komunidad sa nisgutang syudad.
7: Oras alas 5:28.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
0: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
21: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
22: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
21: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
2: Exciting!
6: Oy, balik na rin magkatropa kay si Noneng, nag-rubing na magkatropa!
2: Exciting! Filipinas!
6: Si Noneng, girubing na si Master, huwag nagpanghipos na ba sa iyang kwan ito? Neng, ay kalahipos na din, kung nga panghipos, Neng!
7: Ay, relax na ka na, Neng, ay lalako na, Neng!
6: Bitaw! Oy, sige, John Jampon, good morning, John Jampon!
7: Oy, ito amigo na John Jampon, di basta-basta na, John!
6: Relax lang, Neng, Oy, John Jampon, ganyan basta-basta yung John Jampon, no? Asa, Oy, bitaw, katropang bong o master, pilar kaadlaw sa Manila, inig mutubag ni mo kay yung ano, kasi ano, bakit nadili na kabalo magbisaya? Bitaw, ano, bitaw ba, no?
7: Oh, kanang na yun nga, nadili na kabalo mo.
6: Murag hilasan noon ko?
7: Parang ano eh, hindi mo maintindihan.
6: Pero nasabtan ako akong mga manghod kay na dugas lang kauli, mga 10 years na tao, usal lang kauli. Masabtan ako ang musami gina Manila. Masabtan gina ako kay puro man Tagalog na katubang nito. Huwag mas Bisaya.
7: Depende na rin sa tao na.
6: Okay, mag-istorya na siya. Mag-istorya sila mura isang mga Bisaya. Masuko mga Tagalog.
7: Kasi kwan si dagol ito kay pag-abot dire pag Bisaya pa kayo.
6: Blowin mo
7: kayo. Blowin mo depende na sa tao. Depende na po na sa inyo ang palibot siguro.
6: Depende.
7: Ana na siya.
6: Mas maayo master aron dili sila makalimot sa Bisaya. Kanuna sila mo gamay sa premium D3.
7: Kana. Okay.
6: Sa premium D3 mago dako kay ni katabang nga kanay mo simong lawas magatropa kay anti-cancer mago.
7: Kana, sakto, sakto.
6: Anti-cancer unya dili po nimo pilipit mo dila.
7: Di
6: makainom ka kanuna.
7: Di magapitla-pitla, di magapitla-pitla.
6: So mag-premium D3 ka mga katropa kay kining premium D3 usa kini ka food supplement makigbato gato sa virus o sa bakterya diha sa imong lawas mapalit kini sa nagkanang butik at pharmacy o siyempre dinhi sa atoang kuan nga klinika master di sa Yes to Health Clinic.
7: Yes,
6: Yes to Health Clinic and wellness mga katropa pharmacy diha mapalit na siya dili lamang mga produkto sa Yes to Health mapalit din na at noon kompleto ang Yes to Health products din na. Pero naapoy mga synthetic din na mapalit gyapon niyo. Katong mga maintenance niyo, naagya po na din na. Walay problema na mga katropa. Basta anha mo sa Yes to Health Clinic unya every Wednesday, ngadto sa gikan sa Sunday, Wednesday, Thursday ug Friday, adunay libre nga clinic din na.
7: Importante niya.
6: Check-up, libre check-up. Unya gusto mo makatila og mga nindot kayo nga mga food supplement, pagdala bubog kwarta. Ayway libre sa mga food supplement kay tanang pagproseso, gibayaran mo na.
7: Ang pinakalindot niya nga, gamit yung ka-organing Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, ano ba?
6: Kunyara man yung sidoxygen ni Roda, kay liliyo na yung mamatan, hibaw ang nag-unsa imong balatian.
7: Oh, ala, lagang hilging na itong doktor ato, di na basta-basta
6: gahapon,
7: na.
6: Gahapon, kasi narkos likod ni doxygen kagahapon, kasi huwag tao-tanaw ba sa pansulikato na ni doxygen ang mata ba, niya butang ispatan ba? Yung kung saan pagtanaw ni doxygen nga doon ay mga, kung ano, wala na po kung magpatanaw.
7: Wala na po siya ipangutana pong.
6: Wala na po kung magpatanaw.

0: na kang bayad ba kay dito sa tuwa nga XP Mindanao Report B kay kabalo mo mga katropa pipila ka mga steel stall vendors sa Jinsan Public Market nag-pre-rally aba ani ana
1: pre-rally
0: oh pre-rally ani ana si atong outgoing Ivan Pulunan sa XPM Jinsan na
1: oy Ivan Pulunan outgoing gyud birada ano outgoing man eh
0: ata ka ba ana ala si birada
1: ay Ivan
2: XFM Mindanao Reports.
3: Ilibot sa pipila ka mga stall vendors sa Phase A o Phase B sa Jinsan Public Market ang sentrong bahay sa siyudad og palengke aron magpahigayon og prayer rally. Tumong niini nga ang iyon ang lokal nga panggamanan nga dili idayon ang 2.3 billion pesos nga public-private partnership kon PPP sa Robinson's Land Corporation sa pagtukod og 3-story public market nga palengke general o kon mulengke sa ilang pagtuyok dala sa mga mitambong ang karatula nga adunay sulat nga true public consultation needed og Jinsan Public Market is not for sale tungod sa kaliukan nakurat ang mga motorista o residente nga nakalangan sa trapiko kay baluan nga sukad giproseso sa LGU Jinsan ang pagrenovate sa kapin 50 ka tuig na nga karaang palengke. Adunay pipila ka mga stall vendors ang misupak niini gubikan sa kabalaka nga mumahal ang arkila sa mga stalls. Ubos sa kasabutan, bayaran og annual land lease fee sa RLC ang LGU Jinsan aron tagaan og katungod ang private company sa property, finance, design, construct, pag-operate og pag-maintain sa bagong public market sulod sa 28 ka tuig. Layo sa ilang panawagan, nagpabili ng baruganan sa syudad nga kinahanglan ng i-renovate ang palengke tungod baho og karaan na ang pasilidad. Gikonsidera usab kini nga dakong kalampusan sa syudad apan ang mga vendors malaumon nga ugaling sugdan ang pag-operate sa palengke general dili maabuso ang ilang katungod. Sa pagkakaron, gibabaga na ang mga dalan sa gawa sa palengke aron nga sugdan na ang pagtukod og relocation sites alang sa mga aron magpabiling protektado ang lawas og layo sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Right, takasalamat Ivan Pulunan. Ah,
1: basta-basta no.
0: Basta-basta.
1: Ivan, salamat no. Basta salamat. Ivan.
0: Salamat kayo. Okay, so adirita sa pikas bahin mong admin aid sa BPMC patawag alang sa investigasyon naman nga gireklamo sa pipila ka pasyente tungod sa dili maayong pagtratar kanila. Aba, ni ana sa si Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: Gwaitom.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Ikatakdang ipatawag sa kadakuan sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka administrative aid o man kinay gireklamo sa dili maayong pagtratar sa mga pasyente base na usab sa mga nag-viral nga reklamo sa social media sa nakalabay nga simana. Di kumpirma ni Dr. Miguel Antonio Prantilla, ang Chief of Hospital sa BPMC, nga ang maong reklamong empleyado nagkupot sa posisyon isip usa ka administrative aid. Sumala ni Dr. Prantilla, dili kini ang unang higayon nga na reklamo ang maong empleyado tungod kay duna pa'y nahaunang mga sumbong batok kaniya nga gipalanog mismo sa iyang mga kauban sa trabaho. Mahitungod sa uban pang mga isyo, gipahayag sa opisyal nga ipatawag ang maong empleyado alang sa usa ka formal nga investigasyon aron mahatagan kini og higayon nga makatubag o makahatag sa iyang habig mahitungod sa maong mga pasangil. Base sa pamahayag sa BPMC, ang mahimong resulta sa maong investigasyon maoy sutaon o gamiton nga basihan alang sa ipahamtang nga tukmang aksyon o silot subay sa mga regulasyon o patakaran sa maong ospital. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News!
0: Yes, so sinala.
1: Dugay na kanyang isyo na din. Kanyang problema ha din sa magdumalan ining mga provincial hospital din is Bukidnon, dugay na kanyang problema na panahon pa ni Joe Jung
0: Subiris.
1: Amahan ko ba? Amahan ni
0: Mig
1: Subiris ba?
0: Mig, so.
1: Panahon pa nang problemahan na sa una nga ang mga trabahante ni ining provincial hospital nga iya mo taas gobyerno, mura po sila mga kinsa din ha?
0: Aba.
1: Nga ubag ka problema-problema, mura na nga unsa.
0: Oy. Mura ko di basa-basa mong kalma lamong. Kalma lamong. Kaya marunisa ka na yung mga sugar. Taas mo sugar.
1: Nagtuo mong ko, master, nga masulba na ni Unel Roque. Kaya dili naman si, di naman mga subiri nagdumala. Nagtuo ko, kini mahinahina yung address niya.
0: Mo ba?
1: Pero iyan naman hinahina yan sa una. Gibalik man.
0: Gibalik
1: man. Matibag hakdang ko dina.
0: Kamu, nasuko na ni si Katropang Buhal Gabriel. Yung mga style ninyo ba? Undangin na lang kayo. Kabalo mo mo dina. College.

0: Nay, kalis ulit patay, humana. Mibangga sa nakaparadang truck ang gimanehong motorsiklo. Abal, level okay, pasok.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang usa ka 22 anyos nga estudyante sa kolehiyo human aksidenteng nibangga ang iyang gimanehong motorsiklo sa usa ka nakaparada nga trailer truck dito sa kilometer 4 duol sa Parkway Hotel, Barangay Luna, Surigao City, mga launa biyente sa kadlaw ni atong Sabado. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima residente sa Proxais, Barangay San Juan, nagmaneho kini sa usa ka puti nga Honda Click 125 nga nagdala sa plaka numero 7602RW uban ang iyang angkas nga usa-usab ka 26 anyos nga estudyante nga taga Barangay San Juan. Nasayran nga pag-abot sa dapit sa aksidente, paspas ang dagan sa maong motorsiklo ug kalit kini nga nibalhin sa tuong abahin sa karsada sa wala pa kini dibangga sa luyong abahin sa nakaparada nga puti nga Fuso trailer truck nga kargado og mga semento. Ang maong truck gimaneho sa usa ka 34 anyos nga driver nga residente sa Barangay Mat I, Las Nieves, Agusan del Norte. Tungod sa kusog nga epekto og impact sa pagkabangga, ang angkas nilagpot ngadto sa karsada samtang ang driver kauban ang iyang motorsiklo nadasok og naipit sa ilawom sa luyong nga bahin sa trailer truck. Niabot sa 30 minutos ang gihimong rescue operation sa Bureau of Fire Protection con BFP sa wala pa makuha ang driver gikan sa ilawom sa truck. Dali nga gidala sa Quick Action Response Team ang driver og ang iyang angkas ngadto sa Caraga Regional Hospital. Apan gideklarang dead on arrival ang driver sa attending physician samtang ang kahimtang sa angkas wala pa matino sa kasamtangang report. Sa karon nagpabilin sa dapit sa insidente ang duha ka sakyanan samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta og matino ang tanang detalye og hinungdan sa maong disgrasya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM.
0: Oy. All right, tagagay salamat Lemuel Ukay no. Siyempre dito sa bahin mong joint venture gas joint venture agreement agreement tali sa Ignite Power og Socotico. Tu, bahagi perubahan no, ga open forum na himong mainiton. Ali apa minaw na ton sa si Chris Ligaspesa, XFM Jensen.
3: Chris, go ahead, Chris.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Hingpit nang giaprubahan ang partnership pinaagi sa joint venture agreement kon GBA tali sa Ignite Power og Socotec 2 atol sa 43 nga annual general membership assembly kon agma ning niaging adlaw Hulyo 25. Sayo pala sa buntag, doon ay taas kapila sa mga member consumer owners sa apopong Socotec 2 office building tungod sa kahinay sa ilang validating system sa matag electric bill o valid ID. Gitambungan kini sa mga iladong personalidad sa mga private o public entities sa ingon man mga opisyales sa Jensan, Sarangani o South Cotabato. Girepresenta sa external auditor ang audited financial report kundi ina giangkon nga alkansi o 521 million ang Socotec 2. Nahilom ang mga board of directors sa dihang gipangutana sa ilang mga lakang aron mapugngan ang pagkalugi. Apan higayon nga gisugda na ang open forum aron isgutan ang business arising topics. Nahimong mainiton ang pagmuba human nabantayan nga wala tagayog higayon ang mga ga-object para makapadayag sa ilang mga punto o pagsupak pinagi sa pagpalong sa mikropono. Mudirit sumatod pa o divide the house apan ang boto sa mga MCO sa actual venue sa Apopong Gym lang ang gikonsidera wala pila ang tulo kahabs. Busa nanawagan ang tanan na alang sa usa ka hingpit, independent o walay pagpihig nga pagripaso sa paagi sa pagpahigayon sa ika-43 nga agma aron mapanalipdan ang demokratikong mga prinsipyo diin gitukod ang mga electric cooperative o garon mapasig-uli ang pagsalig sa mga miyembro. Piliya nga magpabiling healthy. Tumar karunay og Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
0: Alright, tama. Salamat kay Chris Ligaspi. Oh, ang Socotico na siya. Ay, bung, oh, Socotico. Power to na power. Power na siya. Ignite Power.
3: Kani siya, Power Electric Cooperative. Buot pasabot ang tanan ng mga project gikan sa Department of Energy paingon din ha sa mga kooperatiba.
0: Yes.
3: Dili paingon sa private.
0: Dili. Parela din
3: sa Double Light o Nordico. Ang mga project na aduna electrification program sa atong gobyerno paingon na sa Nordico.
0: Nordico.
3: Dili na maadto sa Double Light.
0: Ana.
3: Buot pasabot. ang sa Double Light, pribado sila. Kung nado sila may project, ilahang kwarta na, pribado ng kwarta. Kung magpatubo sila, ila po na katungod. Ila po na.
0: Ila po na. Trita sa akin, ha?
3: Oy, lain pa.
0: Top 5 most wanted person sa Surigao del Sur na nakpan sa Liyanga. Adi ala si Ale Besente.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Maalam pusong nadakpan sa mga sakop sa Liyanga Municipal Police Station ang giisip nga top 5 most wanted person sa level sa probinsya atol sa gipahigayang operasyon sa kapulisan sa Purok 5 Barangay Poblasyon Liyanga, Surigao del Sur. Ang baong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Miko Alonan S. Ampatuan, ang Acting Chief of Police sa Liyanga Municipal Police Station. Sumala sa pahayag sa kapulisan, ang kalampusan sa mga pagdakop nagpakita sa ilang walay hunong o ligon nga pagpaningkamot sa pagpatuman sa balaod, pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, o pagpanalipod sa tibok komunidad batok sa kriminalidad. Gipasabot-usab sa Liyanga Municipal Police Station nga ang maong operasyon kabahin sa ilang padayon nga pagpatuman sa Enhanced Managing Police Operation kon IMPO nga nagtumong sa pagpalig-on sa seguridad o pagsiguro nga madala sa hukmanan o mahatagan o gustisya ang mga kriminal o wanted nga mga personalidad sa rehiyon. Tropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Alright, alas 5:51 na ang katropang bong dito sa katapusang bahin, no? Sa pag-abli sa mabuhay underpass sa General Santos City karong Hulyo 31 gi-atangan. Ito paminahon ang report gikan diha sa General Santos City, Philippines. Pilip Oligario!
1: XFM Mindanao Reports.
6: Giatangan sa mga taga-Jensan ang pipila kaadlaw nga nahibilin aron himpit nang magamit ang Mabuhay Underpass Project sa General Santos City. Padayon ang monitoring o inspection sa maong proyekto aron masuta kung andam na bakini alang sa formal nga pag-abli o paggamit sa publiko karong Hulyo 31 ning tuiga base sa gitak ng schedule sa mga otoridad. Gitanaw sa mga responsable sa proyekto ang kahimtang sa underpass lakip ang kinahanglanon sa kaluwasan ug kaandam sa pasilidad aron masiguro nga luwas ug hapsay ang pag-agi sa mga motor. Naghinaot ang tanan nga ang pag-abli sa Mabuhay Underpass makatabang sa pagpagaan sa trapiko sa maong bahin sa syudad ug mahatagan og baspaspas nga biyahe alang sa mga mulabay nga motorista. Gilauman usab nga tambungan ni DPWH Secretary Vince Tison ang inauguration sa maong proyekto nga maoy nagmando sa paspas nga paghuman sa Mabuhay Underpass Project. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine. Inumanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
3: Oy, thank you so much katropang Philip Oligario sa detalye sa mga report mga katropa.
0: Aba, grabe kayo.
3: Underpass. Kay kini underpass, dako kini katabang. Mm-mm. Pero magbaha gani, looy kayo nasa underpass.
0: Looy, jugayo. Kasi
3: lalom. Para sa buhangin ba? Langoy-langoy ko siya sa una.
0: Munay, gingon mong, diabong, magdala jug kag salbabida daan.
3: Salbabida, kinari mo sa kina ni salbabida.
0: Oo, kana. Mga kinailis, mga kinay pinaka-importante dia.
3: Maria Sinas, Luz Logod, hi, idol, morning. Morning yung tanan. Ogi ka ni Arnolfo Gapanso, Bagamaster, maayo ga, good morning!
0: Uy, morning!
3: Everyday kada adlaw jud ko, nagtanaw ninyo.
0: Aba!
3: Kada jinsan ko.
0: Aba!
3: Pero, naa ko dire, giyawan Eastern Samar. Nagtrabaho. Ikumusta na ko ang akong bugtong anak, si Clint Ace Panso. Yon.
0: Aba!
3: Si Ma'am Rinets po nga salva, matupan niya din. Hey, hi, hello, good morning. Good morning yung tanan, Ma'am Rinets. O gasa mga kadapita karoon. Yeah, good morning po daw kang katropang Arnel Cortez. Matupan niya din. Hey. O niya, di report sa kuan, si Ma'am Mili Rilampagos Kapala, ang first cousin usab ni Mayor Joe. Good morning, Ma'am Mili. Uban si mong kapikas kinabuhi, o si mong mga apog, si mong mga anak, o si mong mga pagumangkon. Good morning diha ni mo, Ma'am Mili. O niya, no sa mga tama kita-kita yon. Kay sinta nini gusto po daw siya nga mutilaw po diha sa kanang imo mga pagkaon.
0: Aba, imo jugong gibala diha bong, imo jugong gibala pud diha bong kay.
3: Ikaw may
0: gusto kay mo ababalaw nya. Asa man lang balay kay tolo. Okay,
3: sige. Oh, dapat si kuan na po si Dante Caminade. Morning diha, touch Kan magkita-kita ta, muadto mo karong kuan, kuan may hapon may sa kuan hapon may sa Martes muadto sa sulok. Kuyog si Uncle Kadjo, ako lang ibakrain na ko magbuto rami. Magkita-kita ta dito muadto ta sa ay, mga igsuon mo guna. Pag uyuan na mo. So kinahanglan po gana apo diha ang mga igsuon po nga mga buhi pa. Ana ra man magtapok-tapok nga mga matay na magtapok-tapok na hinuon. Pero aduna ra yun lisod kay pagtapok. Pero mga matay na magtapok na. Sama na mo karon magtapok na man nagsuon karon. Kay naaman sila dito sa kuan. Mamakaw kay 5th anniversary o dead anniversary sa akong among amahan pod. Magulang po na ining asawa sa namatay po rin sa sulup na model sir. Okay. Master.
0: Okay po, wala na yung oras bong.
3: Wala na ba yung oras?
0: Okay, alas 5:55 na mga katropa. Nakikig salamat na. Ugma na po po, dungog-dungog sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre, kamalin niyo, Master Indaitan nini!
3: Ayan!
0: Aha.
3: Wala na gina yung oras mga katropa. Mato pang Master Indaitan nini. Na oras pero kang Larsan Yul na. Wala na may yung oras mga katropa. Ugma po sa matagdag sa mga sibihan na magkubanuban ng mga katropa. Taga patag ginhawas ng labaw makagagahom. Sa tanan-tanan kang Beetlejuice Ring. Good morning kaning tanan mga katropa. Wala yung oras sa ngalang karos tribuang persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna sa mong CEO President, sa mong Vice President, siyempre sa mong General Manager Edwin Gary. Gitimon kami sa mong Station Manager, katropang Arnel Cortez, na nagdala sa programang Bullseye. Taba sa Master Control, sa katropang Gab Alas. Alang siyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Kaninong tanan mga katropa?
0: Exciting!

0: inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Aduna ka bang suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
2: My pickleball is useless because it's not useful.
1: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
1: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
6: Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM, alas 6:07. Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nueva Iloco, Mawab, nagmalampuson. Headlines. Headlines. Lalaki gidunggab sa Barangay Magupuwes sa Tagum City, suspect sikop sa hot pursuit operations. Headlines. Headlines. Manager sa Osaka Cooperative patay sa pagpamusil sa Quezon, Bukidnon. Headlines. Headlines. Sa balitang international, kapin 50 ka mga Palestino gidakop sa military operation sa Israel. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Alex Ciala andam na sa MOBA dala sa DC Open. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, Katy Perry gibatikos ang White House sa paggamit sa firework. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa bundan. Express Balita sa bundan. Good morning.
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 27, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa kawasa. Inamta adlaw-adlaw, katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, nagmalampuson ang Yes to Health Wellness Caravan nga gipigayon sa Barangay Nueva Iloco, Mawab, Davao de Oro kagahapon nga adlaw, Hulyo 26, 2026. Nakabenepisyo ang tanang may partisipar sa mga papremyo nga hatod sa maong caravan, sama na lamang sa bugas, mga produktong herbal nga ginama sa Yes to Health, lecture kabahin sa hustong pag-amuma sa panglawas, free health consultation ug free check-up pinaagi ni Doc CJ Nidruda. Samtang namati ang mga nanay ug tatay, ingon man ang mga hamtong sa mga impormasyon ug solusyon sa mga balatian, nag-enjoy usab sila sa free taste sa Santon Gold Coffee Mix nga produkto sa nasangpit nga kumpanya. Nasayran nga ubay-ubay ang mga residente sa maong barangay, ingon man sa kasikbit nga tipamati o tigamit sa mga produktong herbal sa Yes to Health. Kinihuman sila nakihimamat sa mga radio personality sa XFM Tagum. Natapos nga mambungahon ang maong tibidad, pinaagi sa mga nakatunan nga mga paunsa malikayan ang mga sakit o paghatag o mga giya paunsa matabangan aron mawala ang mga balatian. Nakausap ang pasalamat ni Kapitan Rudel Corpo sa maong aktibidad, sanglitaghan sa iyang mga gisakupan o silingang barangay ang nakabinipisyo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye, katropa, sa balitang lokal, gilayong naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station, intelligence personnel o motor cop personnel, pinaagi sa hot pursuit operation. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang officer in charge. Ang usa ka suspect sa stabbing incident nga nahitabo sa Ganti Road, purok pagkakaisa, Barangay Magugpo West, Tagum City, yatong Hulyo 24 sa hapon. Nailhan ang suspect kasi alias Jan, 24 anyos, liburer, residente sa country homes, Barangay Mankilam. Samtang ang biktima na ilang si Jimar Sulatorio, hingkod ang pangitaron o lumulupyo sa lugar na hitabuan. Sumalapan ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa inisyal nga investigasyon, alas 4:30 sa hapon, sa maong petsa, iabot ang suspect sa panimalay sa biktima nga nagsinggit-singgit o gipangita ang iyahang babaeng igsuon. Itubag kini ni Jimar o gagipasabot nga wala sa ilang panimalay ang gipangita. Sumalapas sa nakasaksi sa panghitabo, pugsanong giablihan sa suspek ang pultahan, pinaagi sa pagsipa sa daghang higayon, hinungdan nga nakigbinayluay o pulong tali sa biktima ng misangpot sa pagpangdunggab sa daghang higayon. Gisulayan pa niini og luba ang laing lalaki apa nakapanalipod kini og nailog ang kutsilyo. Stable na ang kahimtang sa biktima sa Davao Regional Medical Center o nagpaalim na kini sa iyang samad. Samtang ang suspek Himas Rehas o gikatakdang pasakan o tukmang kaso, bugti sa nabuhat nga krimen.
2: Express Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na ang atong oras, mga katropa, straight level individual, nadakpan sa Joint Bypass Operations sa Santo Tomas, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, ang tropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Nadakpan sa Niusaga Bypass Operation sa Kapulisan o ubang law enforcement units ang usa ka street level individual nagila sa alias Daddy 38 anyos ulitaw liberer og residente sa Purok 8 Country Homes Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte alas 3:36 sa hapon niadtong Hulyo 25 2026 partikular sa Purok 19 Federal 4 Barangay Tibalog Sinaisgutang Lungsod ang operasyon gipanguluhan sa Santo Tomas Drug Enforcement Unit og intelligence personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station ubos pagpangulo ni Police Chief Master Sergeant Jerry Casas Intel PNCO ubos sa direktang supervision ni Police Major G. Corpus Officer in Charge sa Santo Tomas Municipal Police Station may suporta usab sa operasyon ang intelligence personnel sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company Provincial Intelligence Unit Davao del Norte Regional Intelligence Division 11 11 o Sikan Maneuver Company RMFB 11 o ang Regional Police Security Battalion Santo Tomas Team 2 gipasakan og kasong paglap pas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nisgutang suspitsado na recover atol sa mga operasyon. Ang duha kapakite nga adunay gidudahang syabo lakip ang Bypass I-Team o usa pa kapakite nga naa sa pagpanag-iya sa suspitsado. Nasakmit usab ang Mark Bypass Money, usa ka cellphone o usa ka motorsiklong itom nga walay plate number. Ang suspitsado nga tanang nasakmit nga ebidensya ana nakaroon sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagsangat sa ngayang mga kaso. Sumala sa Santo Tomas Municipal Police Station. Padayon nilang paligunon ang kampanya batok sa illegal nga droga, pinaagi sa mas hugot nga operasyon ug mas ligon nga koordinasyon sa nakalainlaing mga law enforcement agencies aron magapadayon ang malinawon ug drug-free nga komunidad. Katropa siguruha nga baskog kanunay imong lawas, pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang nga Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dugang detalye ka tropa sa balitang lokal, laing garbo alang sa Davao del Norte, human na opisyal nga matudlo si Mark Joseph. A. Mac Jos Marin, presidente sa DAR Davao del Norte, isip sekretary sa National Grievance Committee atol sa gipigayong DAR National Congress sa Metro Manila. Ang maong pagtudlo sa napakita sa pagsalig sa nasunod ng pamunuan sa liderato, dedikasyon o abilidad ni Marin sa pagdumala sa mga tahas o responsibilidad sa organisasyon sa nasunod ng level. Nakausap ang kalipay o pasigarbo sa tibuok pamilya sa DAR Davao del Norte sa maong kalampusan nga nagbukas usab sa mas dagkong oportunidad aron mapalig-on matod pa ang representasyon sa lalawigan sa mga nasunod ng kalihukan sa organisasyon. Ni pasabot sa mga kauban ni Marin ang ilang may nitong pagpahalipay o pagdasig alang sa iyang bag-ong katungdanan uban sa paglaom nga magpadayon matod pang iyang maayong panguna o serbisyo isip kabahin sa National Grievance Committee samtang nagpadayon usab ang iyang panaw sa pagpangulo gilauman nga madala o magdala si Marin og dugang inspirasyon o dungog dili lamang sa DAR Davao del Norte kundi dili usab sa tibuok rehiyon.
2: Express, balita sa
0: buntag. Alas 15 oras, mga katropa, lalaki patay ng napalgan human. Gianod sa kusog nga baha sa Davao City. Alang sa kumpleto ni Tali, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Patay na, dihang napalgan sa mga otoridad ang lawas sa lalaki. Kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District, Davao City niadtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa Naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakit-an ang wala na ikinabuhi nga biktima. Daplin sa sapa sa Purok 5, Sityo Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga anaa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives kon Soko, posibleng nalumos ang biktima. Human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas, posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo o ug walay foul play sa maong insidente. Nasayran nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa evacuate atol sa kusog nga pagbaha niadtong Biyernes sa gabi. Kung asa padayong gi-monitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug intervensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Marvin Ibano na nanukad sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Manager sa usa ka cooperative patay sa pagpamusil sa Quezon, Bukidnon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
5: Patay ang usa ka 34-anyos nga babae nga manager sa One Puhunan Cooperative human gipusil sa duha ka wala mailing suspek sa Purok 9, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon, pasado ala 1:45 sa hapon niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2016. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Jeravic Irana Mingueza Minyo og residente sa Barangay 9, Poblacion, Quezon, Bukidnon. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Quezon Municipal Police Station, nabotor matod pa ang biktima sakay sa iyang Honda XRM 125 nga motorsiklo padulong sa poblasyon proper. Diang giatngan o gipara kini sa duha ka lalaki o kalit lang kining giposil sa duol sa makaduha kay kayon sa usa sa mga suspek nga naigo sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Gidala pa ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga armas. Sa karon, nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan ubos sa gipatuman nga plan shield o containment ring o containment ring plan aron masubay o madakpan ang mga nisipat na suspek o masayran ang motibo sa moong pagpamusil. Mga katropa, maglisod ka na o lihok-lihok tungod sa pamaol o pagpanakit sa imong lawas. Tumaro Cesdapain para pain no more. Ang Cesdapain, epektibo usab kini sa pagpagaan sa atong kalawasan, gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kaunuran o muscle aches. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang kadunay 42 anyos nga misis o gabuytoy, sakpan sulod sa lad sa Pulumulok, South Cotabato. Alang sa kompleto detalye, nanukad gikan sa XFM Jensan, Lovely Toquero.
2: XFM Report.
6: Buot pasakaan og kasong adultery ang 42 anyos nga misis og 22 anyos nga uyab ni ini human masakpan sulod sa lodging house sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato ning naaging gabii. Subay sa mga otoridad, nangayo og tabang sa Pulumulok Municipal Police Station ang 46 anyos nga si Alias Berto human nasundan ang gireklamong misis nga misulod sa nasampit nga lodge kauban ang boytoy ni ini. Pag-abot sa mga otoridad, nasakpan sulod sa room number 5 sa maong establishmento ang duha. Nasuta sa investigasyon nga ang babayi og ang batanong lalaki magkatrabaho sa usa ka kumpanya nga nagproseso og pinya. Dito matod pa sila nagkasuod nga misangpot sa ilang giingong relasyon. Dugang pa nga dugay nagadudang mister sa iyang misis. Dali nga gitakop ang duha o gidala sa prisuhan, human giduso ang pagpasangat o kaso. Sa pagkakaroon nagpadayo ng investigasyon sa kapulisan aron makuha ang kumpletong mga detalye bahin sa insidente. Mga katropa, alang sa mas klaro nga mga higayon sa gugma, tumar sa Vision X Plus. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Lovely Toquero sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Walahing detalye sa balitang regional katropa, driver sa motor patay human mibangga sa truck nga kargadog mga kahoy sa Butuan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM. FM Report.
7: Patay ang usa ka 25 anyos nga driver sa motorsiklo human kini aksidenteng mibangga sa usa ka truck nga puno sa dagkong nga mga kahoy sa National Highway 48 Barangay Bangkasi, Dakbayan sa Butuan. Mga alas 3:35 ang taknas buntag Hulyo 2026. Gila ang biktima nga si Kian Frances Dolera Nolasco, 25 anyos, ulitaw og nagpuyo sa Purok Uno, Barangay Manapa, Buenavista, Agusan del Norte. Nagmaniho kini sa usa ka Honda XRM 125 nga nagatangag sa plakang 854ZLP. Samtang ang driver sa maong truck giila nga si Ernie Numeron Quivedo, 48 anyos minyo, og nagpuyo usab sa Purok 2, Barangay Malikse, Tagbina, Surigao del Sur. Sumala sa report sa Butuan Police Station 3, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka pulis kabahin sa nahitabong aksidente sa maoga dapit. Hinungdan nga dali kining girespondihan sa mga opisyal sa traffic section. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga ang biktima nagbiyahe gikan sa Butuan paingon sa may lungsod sa Buenavista sa maoga probinsya. Apan pag-abot sa Purok 8, Bangkasi, aksidente kining nibangga ang iyahaga motorsiklo sa likod nga bahin sa maoga truck og nakaangkon ang biktima sa baga seryosong bunog og kadaot sa iyang lawas. Dali usab nga naka-responde ang mga personahe sa limat rescue team sa paghiling sa lawas sa biktima na sayran nga nabugto ana kini sa iyang kinabuhi bisan pa man niini gidala gihapon ang biktima sa pinakaduol nga tambalanan sa Pamasin nga maluwas pa apan pakyas ang mga nag-rescue. Sa kasamtangan ang driver sa maoga truck nga si Quivedo gilayon usab kining gikustudiya sa Butuan City Police Station 3 alang sa saktong disposisyon og imbestigasyon samtang ang patay nga lawas sa biktima ang gipahilona na kini sa iyang kabanay. Mga katropa, ligonon ta ay gatong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Magzanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, palasay sa 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang patong-patong kabalatian. Inumi ka na adlo-adlo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayron katropa mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
8: Express Balita.
9: Mga katropa, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghatid ng kanyang ikalamang State of the Nation Address o SONA ngayong araw matapos ipasilip sa publiko ang huling yugto ng kanyang paghahanda. Sa kanyang social media post, makikita ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal na nangangasiwa sa SONA, pagre-repaso ng talumpati at pag-iensayo sa podium bago ang kanyang pagharap sa taong bayan mamayang hapon. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbing ulat sa taong bayan ang kanyang SONA tungkol sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na isang taon at ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamong dulot ng mga external forces. Samantala, sinabi ng Pangulo na abangan na lamang kung tatalakayin niya ang isyu ng umano'y katiwalian sa mga flood control project sa kanyang talumpati.
2: Express Balita. Express Balita.
9: Kinumpirma naman ng House of Representatives na kabilang pa rin si Vice President Sara Duterte sa listahan ng mga VIP na inimbitahan sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit hindi inaasahang dadalo ang Vice Presidente. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, bahagi ng protokol ang pag-iimbita sa nakaupong Vice Presidente sa SONA. Sa kabila ng kanyang impeachment trial sa Senado at lumalalim na hidwaan sa administrasyon, nananatiling kabilang si VP Sara sa mga VIP na inimbitahan sa SONA kasama ang mga dating pangulo, miyembro ng gabinete, foreign dignitaries at iba pang matataas na opisyal. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Vice President na nasa biyahe si Pangulong VP Duterte sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague. Matatandaan na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa SONA ni PBBM.
2: Express Balita. Express Balita.
9: Wala pang natatanggap na banta sa seguridad ang Philippine National Police o PNP kaugnay ng ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa PNP, kumpleto na ang kanilang paghahanda at nakalatag na ang security plan para sa taunang pagtitipon. Naka-full alert status na ang PNP simula pa noong Biyernes kung saan nagpakalat na ang pulisya ng 20,000 na pulis sa Quezon City, partikular na sa paligid ng Batasang Pambansa Complex at Commonwealth Avenue. Nagtayo rin ang pulisya ng mga command post at nagtalaga ng karagdagang puwersa sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga dandalo at magpuprotesta. Nanawagan din ang pulisya sa mga kalahok na panatilihing mapayapa ang kanilang mga aktibidad. Kasabay nito, ipatutupad ang mga road closures at traffic rerouting sa paligid ng Batasan at Commonwealth Avenue habang mananatili rin epektibo ang number coding scheme sa Metro Manila.
2: Express Balita.
9: Muling pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang mga protesters na ipinagbabawal ang pagsusunog ng effigy sa araw ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Police Colonel Allen Rayco, hepe ng Public Information Office ng PNP, agad silang kikilos upang pigilan ang anumang tangkang pagsusunog ng effigy dahil may umiiral na batas na nagbabawal sa pagsusunog ng mga ito sa mga pampublikong lugar. Dagdag ng PNP, layunin ang kanilang paalala na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan habang isinasagawa ang mga pagkilos kasabay ng SONA.
2: Express Balita.
9: Mga katropa, nalawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino na subaybayan ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na mahalagang mapakinggan ng bawat mamamayan ang magiging ulat ng Pangulo, sumasang-ayon man o hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa Senador, ang SONA ay nagsisilbing pagkakataon upang maipaalam sa publiko ang mga nagawa ng pamahalaan, ang mga kinakaharap nitong hamon at ang mga nakalatag na plano para sa mga susunod na taon.
2: Express Balita.
9: Sa kaugnay na balita, nakahanda naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ihatid ang kanyang kontra-SONA sa Martes. Isang araw matapos ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, bahagi ng tradisyon sa Senado ang kontra-SONA kung saan maaaring maglahad ng tugon at pananaw ang minorya kaugnay ng ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Sa isang Facebook Live, dinikayat din niya ang publiko na magbahagi ng mga isyug nais nilang matalakay sa kanyang talumpati. Iginit pa ng senador na mas nais niyang ituon ang mensahe sa pagkakaisa at sa isang pambansang agenda kaysa sa partidong pampolitika.
2: Express Balita. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, lasay sa 29 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, araw makita o maabot ang mga ambisyon, dapat tinabramintin ito ang vision. Inom ta, adlaw-adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag.
0: Katropa, gidakop sa mga sundalo sa Israel ang kapin 50 ka mga Palestino sa West Bank atol sa gihimong operasyon sa militar. Gipagayon ang maong military crackdown human sa naitabong pag-atake nga miresulta sa pagkamatay sa 4 ka mga Palestino o 2 ka mga sundalo sa Israel. Kadaghanan sa mga gidakop sa Palestino gikan sa lungsod sa Tal sa southwest sa Nablus. Di naitabo ang pagpangusil. Gisulod sa mga sundalo sa Israel ang hapit 70 ka mga panimalay sa Palestino isip kabahin natin pa sa ilang operasyon. Mahinom naman nga gibanduan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz ang mas lapad nga military operations sa West Bank kuman sa pag-atake dool sa Havat Gilad settlement nga miresulta sa kamatayon sa 2 ka mga sundalo sa Israel o pagkasamad sa tulupa.
2: Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, size 30 na sa buntag.
2: Balita sa sports. Balitang sports.
0: Detalye ay katropa sa balitang sports sa Tognato kinis sa Turbo. Mga mister, nga di nakahatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, tungod kay sa mabot ang panahon nga di nakahatag kalipay kang misis, namiligro niyong relasyon. Pagpalaban katropa sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Sa kadaitari food supplement for men.
2: Balitang sports.
0: Nagpadayon ang pagsangka sa karera sa Pilipina tennis star nga si Alex Ciala nga karon andam na sa iyang kampanya sa Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Human sa iyang makasaysayanong performance sa Wimbledon, gila si Ciala isip usa sa mga nag-uswag nga bituon sa women's tennis. Apan sa unang hugna sa torneo iyang atubangon ang usa ka lig-on nga kontra sa Olympic champion. Usa ka dako ang pagsulay sa iyang parayon nga pag-angat sa international nga entablado. Dako ang paglaom sa mga Pilipino fans nga maparayon ni alang iyang impresibong dagan og makadugang pagdungog alang sa Pilipinas.
2: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras, katulog pala sa 32 na sa buntag. Dita mo lang ito ng sayron ang detalye sa balitang showbiz.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye, katulog pa sa balitang showbiz. Ato ganito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay sa mga misis, mga palangga, ha? Mga nanay diha nga namati karon nga morabag din ka kampante sa imong kutis, ilisin na katropa ang imong sabon, pulihi ka na og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka herbal ka sabon, kini mo sa Yes No Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Katy Perry gibatikos ang White House sa paggamit sa firework. Ato kining sayron pinaagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
8: Good morning!
10: Yes, good morning! Good morning, mga maring!
8: Good morning!
10: Kumusta ito ang mga pamitay? Ay nako, mga maring, mainit-init nga balita today. Gikondina sa international pop singer nga si Katy Perry ang paggamit sa White House sa iyahang kanta nga Fireworks. Sa saka video nga may kalabutan sa missile attacks batok sa Iran. Matad pa ni Perry, mga maring, nga wala siya muhatag o pagtugot sa paggamit sa iyang kanta o dili niya suportado ang paggamit ni ini aron ipasiugda ang gubat. Ipasabot sa singer, mga maring, nga ang firework o sa kakanta nga naghatag og paglaom, inspirasyon o kusog sa katawan nga nagatubang og mga pagsulay sa kinabuhi. Dugan pa niya, mga maring, nga dili angay gamiton ang kanta aron suportahan ang panagbangi o pagbulag sa mga tawo. Miss Hawaii usab si Keisha og Sabrina Carpenter sa White House kuman magamit ang ilang mga kanta sa mga video nga may kalabutan sa mga aksyon sa gobyerno sa Estados Unidos. Ay naku, si Marina, so ko na si Hybrid na si Maring. Pag baka ito mga Maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica, diligwa pa dilemis tayo sa apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Nakakayang salamat, bye-bye!
2: Showbiz! Showbiz Balita.
0: Daghang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa para sa 34 na sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 27, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigabas sa Yes to Health. Daghang tabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang General Manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
11: Gumaminaw ka sa X.
12: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
11: Gumaminaw ka sa X.
12: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Puma. Wala na kay pangitaon pa. Zantone Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zantone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zantone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zantone Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato gold town, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748076.

0: 8. Bisita ha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
11: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Good morning, friends. Kailan ko gusto maging buntag kini yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas nung bagbara ko pa naman sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Adlaw karon mga higala nga Lunes. Pizza 27 etas bulan sa Hulyo 2026.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa ngalan may igsons kinadibukang versus 107.1 XFM Tagum. Ako na sabi niyo makauban katropang Arnel Cortez. Hangtod ta may galalas Jess and Tagdas Buntag. Alas magtunol ganun may galas lapas ng mga katikaran mga balita. Isog isgutanan din ikaw kuiksyon na doon akong kalambigitan. Apat sa dilipa mga igalas mga ginod sa unantog din tas magtunol sa tumay dito nga pagpanimbaya. Sa to mga pinalaga o suking tigpaminawan. Nabilagyan mga igalas mga barangay. Na naglangkob may gala din sa unak bayan sa Tagum. Good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Mayang buntag kanin yung tanan. Sa to mga katropa din may gala sa mga rural barangays o mga urban barangays. Na din may gala sa sentrong bahin sa itong syudad. Na may gala din sa binamay gala sa mga point of convergence. Na may gala sa may terminal. Sa may palengke. O kaman pa mga higala ng area. Nagkatapok ang mga tao. O di ang mga higala sa mga sakyanan. O mga panimalay. Kaya nagtapok ang mga tao karon kay naminaw may galag bulsay. Na may buntag ganin yung tanan. Binagyod mga katropa diri sa may barangay Nuevo Iloco. Mawab Davao de Oro.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Ating kusuga may gala sa ito ang programa diha. Sabi ang ito mga katropa. Ano na ay nagasubaybay mga kaigsunan. Good morning sa ito mga kaigsunan. Diri may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Diha sa Island Garden City of Samal. May gala sa may Panabo City. Ya usab mga katropa sumay Carmen Santo Tomas. Diha sumay Braulio Duhali, sumay Sanis sumay Sawata. Diri sumay Kapalong, Asuncion, New Corilla og Talaingon.
2: Good morning.
0: May good morning sumay katropa nato diri mga igala sa sumay Laak. Sakop sa Davao de Oro. And of course mga igala diha sa Mawab. May buntag niyo diha. Diha mga igala sa Nuevo, no diha sa Andili. No, diha bagay gala sa Panibasan. Lahos na dito may galas Elizalde. Paingon dito may galas Manlamudaw. No, paingon dito sa New Leyte. Sa kata may galag paingon Tagbaros, New Leyte. Dito nasunahan pa sa Basara. No, ito mga tigpaminawan diha mga kaigsunan. Dito may New Leyte. Tune in po karon bagay gala sa ito ang pagpanagawa naman sa Bullseye.
1: Bullseye!
0: Kundi kani sila mga kwan yun eh, mga users ni mga igala sa mga Suntone products o Y2H products. Salamat kayo kagahapon ha sa inyong mainiton nga pagdawat pag abi-abi no diha bagay igala sa may Nuevo Iloco. Sunod ani murag paingon ta og kwan padulong ta ani mga higala andili o lahos tag andili ani kay para ang uban pon intawon nga wa kapalit ang mga igala atong atong karaban kagahapon no sa barato nga presyo may gala makapalit sila sa diha may gala sa andili panibasan o kanang mga area diha magaigson may buntag kanino tanan nga 4 minutos na pasado alas 7 may galas buntag usa may nakaon ako gab nga nag long sleeve nako nag coat pa ko umraman ko giutugnaw aning ablihi ko no palihog ang portahan kay muni action nagsingot akong bungot ba igang magidi ay limutan ako eh. Ako nga bugnaw mo kung si Gawas. Kana siguro, morga ablihin na lang siguro na. Morga diigin makaya yun, no? May nalang musod ang jutang kabugnaw. 5 minutos na pasado, alas 7 buntag, mga higala. May buntag po sa itong mga katropa, ha? Ako na nang usa-usahon karon itong mga timbayaunon. Ako siya ning Lampurnason. Dari mga higalas na bunturan. Uy, dahil po yung mga taga na bunturan kagahapon. No, na ni-attend by higala sa ito ang karaban. Naot ka doon na mo'y nakatunan, labi na mga igalas, pag amumas lawas. No? Kung naginaingon ako lagi nga, panalitan high blood, kanang ahos na ako kay nagtabang mga igsoon. No? Kanang ahos na ako kay nagtabang sa inyo ha. O, puna mo'y opsyon, ay ahos niya sa inyong balay, o kaha may gala, magamit mong Santon plus gold. Kay naman ay ahos ba'y, no? Muna isa sa iyahang sangkap. O, na ay, kuan, na ay kanang gitawag niya may galang alisin. Pangaan pa lang, ikaw ba na may gala sa... Hawa niya! Hawa!
3: Ay,
0: Oh. Oh. Mga may gala eh. Nindot ipatumar may igsoon kang BBM para maalisin na siya. Magsona na raba karon. State of the Nation address. Maminaw taon niya ha. Ay sa mga panugway kabaw niya mga igala. Sa orasa daw magsugod ka, 4:00. Matay dugaya po doon. Abta na bago klase na kuan na. Habi na kong kuan. May pag nagbarong na dayo, may pag nagbarong na dayo kudaan ron. Yan na lang. Sige lang, kunya hapon mga katropa, 4:00 sa hapon. Sugdan na to daan mga 3:00. Mga kaigsuunan. No, alam sa ito ang Sona 2026 Special Coverage mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:07 na ang dagna. May gala sa itong bagba na gumanuman. Higop ta may gala. Halaga igang-igang na itong purma garon mga katropa. Mahigop na kaya punta kape. Kay, lambi kayo ng kape. Oh. Nakatilaw man yun mo kagahapon. Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa be. Ayaw kayo mapasok pa po din itong dilaan ni mga igala nga. 30 man din initapot. 7:07 na, agatag nas buntag. Mayang buntag nas na bunturan, Montevista, Mungkayo, o pasod sa damay gala, dere sa may New Bataan, Compostela, o di ba mga igala, sab sa may area sa, tawag nini mga igalang, Maragusan. O, mayang buntag diha.
1: Bullseye!
0: May buntag sa itong mga katropa po, dere sa atong mga silingan, yung mga area din yung mga higala sa Davao Oriental, no? Good morning ninyo, diha. Kadali lang, hindi man siyang padaplin. Hindi ni padaplin, pahawaon ko na yun. Haba niya!
3: Pinawang!
0: 7:08 na. Agatag na morning. May buntag po sa mga taga Davao City nga naminaw ron. Abot sa itong signal. O, gayong marusap mga higala din sa Bukidnon area, no? Kumusta mo? Itong mga kaigsuunan din sa Bukidnon. Itong mga katropa po, dadri sa may area sa Agusan del Sur, mayong pagpanikaisikay ninyo diha, mga kaigsunan, o kasaman maabot kini mga igala at abang sibi, labi na sa mga katropa na to, nga nagkasubaybay, pinaagi may igala sa social media. No, diha, mga igala sa ato ang YouTube channel, no, sa ato mga igala ang Facebook page, sa katropang Arnel o sa XFM Tagum. Mayang buntag, ako ning usahon. Sir, Sona mo, Sona mo na karon. Oh, Sona, unya pa. Unya na kumag, unya na ito mag-coverage sa Sona, kaya pa may ga-Sona ron. Unya, nagkuhan pa si BBM ron, nag-rehearse pa.
4: I talk to my, where the...
0: Flores Pina, Cabalpin, mayong good morning.
2: Good morning.
0: Shirley Liagas, mayong buntag. Lisa Moises.
2: Good morning.
0: Ayan Simbahon, good morning from QC. Kapita og Santon, nakabili nami malayo kasamin dol. Asa mo nakapalit diya sa Manila? Sa QC ayan. Grace Gims. Mayong buntag, mayong pagpangapis tanan.
2: Good morning.
0: Kumusta inyong panahon diya sa inyong lugar? Diri sa ato aron mga alas Davao del Norte og Davao de Oro. No, medyo apakarangkadang at bidlisyo sa adlaw. Agi ko gabagura ko ni agi stawag ni ini kining mawab. Gabon pa man may gala diri tuburan. O nya wa pa nagani sa may Montevista pod kay ni tagpila ko kadali. Sa ako mag-drive ko pag mubati ni ako matag katugon, tog. Delikado man kayo imong palagat-lagaton imong mata nya. Malipat ka simba ko, nagdagan ba yun ang sakyanan, delikado. Okay, 7:10 na, may galang dagdas buntag si Ruel. No, mayang buntag from Plaridel, Misamis, Occidental. Si Yang Chen, mayong buntag, magsuna na pod ang binutbot karong adlawa. Pero sige lang, kay matod ba mga igala lagi ni Senador Alan Peter Cayetano, ganahan man kaudili, no, supporter man kaudili, pro Marcos man kauantay, maminaw lang yapod na kay ato maning presidente. Tanaw na to kung masulti ba gid niya mga higala ang tinuod niya kahimtang sa nasod. No, kay mo man ay pasabot sa Sona. State of the Nation. Kahimtang sa nasod. No, sa State of the Nation karon. Kay og sila mga higala pestoryahon, murag lambo man sa ila mga higala Pilipinas ron. Ang niya kita mga higala, lapait ang agi. Mo na makaingon ta usahay bang usab ang Pilipino gyud may apil pa may anang inyong yung giingon yung kalambuan kay ngano man nga. Oh. So, ka isip Pilipino magahigala. O pwede mo mutampo diri sa tong parang hisgot-hisgot o parang ubanuban may gala karong buntag. Isip Pilipino. Pilipino maghata. Unsay gusto nimo may galang madungog. Gikan kang PBBM. PBBBM. Gikan mga igala kang PBBM. O Pangulong Bongbong Marcos, karon may gala sa iyang State of the Nation Address.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto ba nimo madunggan may gala nga kung sa 2025 ingon siya nga mahiya naman kayo? Karon mga igala, ang iyang iingon niya hapon, dapat mo yung siya nga, mahiya naman ako.
3: Ay!
0: Okay. Muna mag pa epekto ang mahiya naman kayo. Just one year ago, mga igala, pag iingon niya, mahiya naman kayo. Basing ang pwedeng iingon niya karon mahiya naman ako. Kung pag-iapon na pakulong, mga igala, mga dagkong buaya. Ang mga giingon niya, mga igala, dagkong isda. Oh. Mga buriring man siguro itong mga isda ato mga igala. No? O may mga napakulong diya na bilanggo ng mga nalamigit sa flood control. Pero katong Biyernes, Gab, naapas pa. Oh, napakasuhan daw si Martin atong Biyernes.
3: Ay,
0: Mao ni Ron. Yan ang laay ni Ron, mga higala. Tanaw na itong malitok ba niya? Yang agaw nga, pakasuhan na ako si agaw. We challenge the president. Oh, kay, wag may laing itudlo sila. Sa kids ay mong pagkutanong, kadagag-witness diya. Synchronize mong yun na, magkahiusa mong yun na, kuros mong yun na. Kanang pangang Martin o Saldi, maog yun mga igalay, ma numero unong mulutaw. Di ba? So, tanaw na to. Kung kaya ba mga igala ni BBM Litokon ang pangang siyang gagaw? Okay, nakasuhan naman yun. Nakasuhan naman yun sa ombudsman ko ng mga igala. At tong Biyernes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tininudanay na baka na o compliance na lang po mga igsoon. Para mo ingon ang tao nga, tinood yun, huwag ipihig-pihig, huwag ipili-pili. Kaya ako po eh, Martin, unya, kabalo ko nga, ang presidente, otro po, mga higala, naka-beneficious blood control, di ko magpuyo, di ko magpakahilom. No, laglagan na, no? Laglagan na, dish. Alang-alang magpag-alkansi ka. Alkansi ka, di ka mo tingog, tingog diya. Di ba? Ikaw rin utan ka ron. No, ikaw rin himuon kang pang-accomplishment ka ron, mad-appel, mangyuta ka. No? Ma, himuon kang pang-accomplishment sa zona. Oh, nga, isang taon, mula sinabi natin na mahiya naman kayo. Oh, mahiya naman talaga. Oh, hiya tigidig. Kaya nagpa-priso na yung, nakasuhan na natin. Himuon na kang pang-accomplishment ka ron, no? Padugang kas pusta.
1: Bullseye!
0: Ayaw patingalig mo, istorya na lang po ka nga. Mawag yun ang dinood na hitabo.
1: Bullseye!
0: Alas 7.14 na, mga igalang Dagdas Bunta. Good morning, Romy Sal, Ellen Tiongson, Sunny Tamsi. Good morning from Taguluan, Misamis Occidental, Oriental. Lilibet Gurospe, Maying Buntag. Marina Dunio, Yang Chen, good morning.
2: Good morning!
0: Ikan niya, may gala sa may, asa ka na si Yang Chen, Mayong Buntag, si Ruel, o Grace Games, Mayong Buntag, Robert Manaytay, Robert Atay, Mayong Buntag diya sa may Mingla, bari, Cebu, no? Si Romy Sal, Mayong Buntag po. Dol, ang gusto nako marunggan sa iyang zona karon nga mapriso ang iyang kaugalingon kay siya man ang mastermind.
3: Pinawa!
0: Kuya po kaga tirada dol, dapat ilaglag niya iyang sarili. Di nga kung kuan ani, kay iya namang bisag si kuan lang iya malitok si Martin, impas yun. No, kay may magmusugot si Martin, magaigala nga. Nag-alam mag, di pa po na siya membro sa Aguanta Partilis. No? Membro, lahi man ang ilahat, tingog partilis mo siguro sila. Di mo tingog siya. Hindi ka mag-aguanta siya, kaya di pa siya membro sa Aguanta Partilis. Yan na, piyait na niya na. Piyait mas day. Ipiyait na niya na kinsa ng, sugot na siya, siya makasuhan. Sugot na siya, siya isipon nga mastermind. Yung masya nga, how can I be the mastermind? Sakto man po. Tinood ba yapon? No? Aga ingon may gala ni Martin. How can I be the mastermind kung naa may presidente?
3: Pinawa!
0: Ha? Di ba mo kauna-huna, ana? Ha? Paunsa ko mahimong mastermind. Naa may presidente. Wow! Diba? Ano yung pasabot mga igalang Martin, ana? No? Alas 7.16 na, dagda, may galas buntag. Ato sa nigtim bayo on the speakers may kay ako ning balikan kining mga gipang suwat ni katropang larder eh gahapon mga higala. Unahon nato ni si Rinaldo Villapas, mga katropa.
2: Good morning.
0: Gab, okay na tong video ni Rinaldo Gab. Okay ning di basta-basta ni ba. Naliman ka mga higala og kuan di ni siya. Kining niagi og anxiety depression sud mga higala sa dulan unum ka tuig. No, gumikan kay nabigo siya may gala sa iyang pag-ibig, no, sa iyang uyab. Nga walo sila ka tuig may gala unya adtos lain nagpakasal pagkaway batasan ko nato nga. Oh. No, kana mga ingana bitaw nga imong gigam mga higala unya dito des lain mo tapon pagkabinuo. Well, nabigo po din tao ni si Kuan, si Rinaldo, no? Nagka-depress mga higala. May ganin tao na alalayan gyud siya mga kaigsuunan sa tuang Santon Plus Gold. Mao gyud gigamit niya mga higala. May buntag din yung tanan diha sa mga taga Nuevo, no, mga taga Andili. Asa ba mong area diha sila Nilo Abuncente. Ano ibo Iloco ni sila?
2: Good morning.
0: Si Primo Priete.
2: Good morning.
0: Muni ang kuani kining fans ni Lulu Amado, no? To, bus amo katong. Ano siya? Si pangita kang bus amo. Oh, Hilda Losada. Ay buntag si Ma'am Bernadette Maslog Villapas diha sa Andili.
2: Good morning.
0: Sa Puroxais may buntag diha. Si Roland Losada. Elizabeth Nasipo, may buntag.
2: Good morning.
0: Si Noli Villegas.
2: Good morning.
0: Purok Uno Malinaon, no, good morning diha. Adelfa Tugunon. Purok 5 Andili gyapon eh.
2: Oh. Good morning.
0: Si Rinaldo Villapas. Renato Agayon. Alfredo Galo.
2: Good morning.
0: Buntag rin niyo diha mga idol.
2: Good morning.
0: Ang mga katropa diha, na-idol naman uno. Rosalinda Luaron, Lauron de. Ang buntag, Nilda Banua, Hani Lois Martinez o Leonito Martinez. O diha sa ilahang guwapang anak nga si Hani Jean Martinez. Uy, ganong lai magkagtinanawan sa ako.
3: Ayaw!
0: Guwapa bitaw, no? Alas 7:18 na mga igalan, Dagnas Buntag. And of course, salamat kaayo kang Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion. Thank you, Ma'am. O, gibahin-bahin na nilang biko diri. Og imanusab may gala, salamat kayo kang dako og daghang salamat yun kang Ma'am Feli Feliciano. Oh, naliman ka atong giandaman si Gab og patutin. Oh, naay patutin apay mga bihon, pero tindaghan abin ako birthday man gyud ito. Salamat kayo Ma'am Feli ha, sa pag-atiman pag-amuma sa mga taga XFM nga nagkaraban rami mura namig na ikitiring mga gala dito.
3: Istorya hepot.
0: Lagi? Ayon bitaw ko nga grabe ang pagpangga mga igala sa itong mga tigpaminawan. Salamat kayo!
2: Thank you!
0: Okay. Alas 7:19 na may galang dagna sa itong magmanagumanuman. Dari sa ito sa Facebook di ay. Nalimtan ko na. Mga igala. Sama na kong Facebook ang mga banako naman ni Nia mga igala. Iwasan sa nato na ito ang check attendance kay Paraway Magmahay. Lay mo kaayog ang uban. May igala ma-mention ang uban di. So, ato ning kung ano ning uban. Kada 54 day ka mga nanonood ngayon, no? Si John Jampon, may buntag diha, John.
2: Good morning.
0: Si Josephine Vicente Pero de la Rama.
2: Good morning.
0: Good morning, sir. Aguanta Party List from Nueva Puerza, Tagum, Davao del Norte.
2: Good morning.
0: Johnny Angoy Mulato, may buntag.
2: Good morning.
0: Gusto na siya maminaw kang tuktuwak?
4: I talk to my where the
0: Arturo Idquilia gikan diha sa may Nueva Puerza, Gyapon, mayong buntag. Og mura ni kadaghan aning 56 ning nagwan. 56 ang 58 ang gatan-aw sa Facebook, pero ang comment pero napura man eh. Asa naman mong uban? Oh, comment mo diha Donix Rilampagos, may buntag. John Jampon, Dong Tuling, si Master Inchikoy, gikan mga igalas na bunturan Davao de Oro, di basta-basta ha, Master Inchikoy. Ha? Pikot-pikot po gakoy. Chick di a chick. Si JC Junio, Aguanta, Dris Balamban Tagom. Mayong buntag dias mga taga agwa.
2: Good morning.
0: Taga Balamban Tagom, mga membros Aguanta Partilis. Si Edward Lara dias may Bunawa, Bunawan sa may Panabo. Mayong buntag ninyo tanan. Alas 7:21 na may kalantag na sa morning.
1: Bullseye.
0: Kaya kita maglakan dilita karon mga igala sa naguna mga katikaran na pansadili pa. Alas sa may igala sa tumpag ampo sa bullseye. Kaya ito manin naandan mga katropa labi na kay Lunes karon. Aron kita may igala nga huligan o huligan usab sa ato mga igala nga panginabuhi. Mayong pagbalik kay sikay ninyo riyas sa ato mga katropa. Diyas sa gawa sa nasod ang ato mga OFW ng mga... mga champion sa Aguanta ni sila. Okay, di og mo abroad ka di ka kabalo mo Aguanta. Sos layo ra na may galay tulo ka buwan. No? Makauli ka. Di pwede pa lang mo uli dayon, mo uli na gyud. Makatawa ko anang I talk to my talk to wak, talk to wak to wak. Carlo Chato may buntag og si You Steal My Heart. Ay, kuya, wa may galay pang ano. You Steal My Heart. Si siya nga, good morning boss Robert Largo, good morning. Please ko shout out sa taga Dipolog City. Maying buntag.
2: Good morning.
0: Glenn Ongoria, maying buntag diha. Arlene Umayza, Umalza from Sikihor.
2: Good morning.
0: Danny Barosa, ini mabuhay ang Aguanta Party List. Mabuhay.
2: Good morning.
0: Hil Alingasa, maying buntag. Nadette Sabareta, good morning.
2: Good morning.
0: Alas 7:22 sa may kalandag na sa tubag. Barang kumanuban, dinatakaroon may kalas ng pag-ampo sa Bullseye.

0: Uban Sikat Tropang Arnel Cortez Kusay
1: Inumdumi kanunay mga katropa Yang dautan mo sana idining katiling ban gumikan kay mga tao Na doon ay mahimong matarong ng iyong pus lamang
0: Katropang Arnel Cortez Kusay
1: Sama ka usapay gala kumusta ang maing bunta ka rinyong tanan Welcome Welcome igala sa Lunes ng edisyon sa atong dulamanon, ang Bullseye! Bullseye! Mayang buntag diha si Yang Chen, apila po ko ninyo sa Aguanta Party Less. Oh, Party Less iya. Hindi lang list, ha? Mayang buntag diha. Oh, membro na ka. No, sa Aguanta, nag-Aguanta man ka diha, no? Kasi nag-Aguanta ka, birada. Joel Mante, good morning sir, from Season, Surigao City sa Season. Joel Mante ko. Buntag ni Muda Joel Mante. Marina Dunio og isa pa mini si Dato Jerry Sisbino. Uy, karon pa ko kita ni Dato Jerry murag na busy galing ni siya. Alfredo Hicali, no, may buntag diha sa may Aguanta Party List Australia chapter. Kumusta diha sa Australia, sir, no? Noel Lieses from Barangay Buena Vista, Surigao City. May buntag ka rin yung tanan diya. Ay, nakalimutin kong timbaya sa itong mga kaigsuna, mga Bisaya. Mayong buntag. Ay, magpanikay sikay ninyo diha, mga kaigsuna na to. Mga Cebuano, mga Bisaya. Tag sa aton, mga Kasimanwa, mga Kauturan, mayad nga aga. Sinyo, kamadamo nga salamat sa inyo, way untat nga suporta. Na pagsubaybay sini aton, nga pagpanagupod-upod sa aton, sini nga pagwaragwag, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ibaro sab sa itong mga kaigsunan, Oh, may higala na itong mga naghanday Ilocano diya, mga higala sa Nuibo. Ay, noon, mo ganing kitawag kong Nuibo Iloco, kaya naghang Ilocano. No? Naimbag na bigat, kada kayo amin. Agya manak, mga katropa.
3: Good morning!
1: Mga kakabsat. Nag-ubay-ubay din na sila yung taon sa diha, no? Ayong buntag ninyo. Yeah, okay na mo nga, Ilocano ba yan is BBM? Si Apo, di ba? Si Apo BBM. Okay na mo, anak? Alas 7.27 na, may galandag na asbuntag. Ibarasam sa itong mga kaisuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran. Sa itong mga kaisuna, mansaka, mandaya, kamayo. Mareo na timbrano, mareo na buntag, mareo na kamdag, kamayo, muslimon. Salamat tayo ngayon sa magpaningang mayo. Adika natin program.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ricky Misiona, mayang buntag, sir. Nagbaha, napunan na ang ayuda. Mulang. Oh, namay tag-2,000 daw. Yapa, magaigala si Pingping Tanchado Montesilio, Ana Lara, may buntag. Si Robert Manaytay, kanang nga naman ang programa sa Uplift nga ilaramang gipili ang hatagan. Matinga pa man mo. Ayaw na mugdahom. No? Ayaw gin mugdahom. Panahon karon na wala to mga higala mga kabuang. Kabuang sa babaw, kabuang sa barangay na idaghan. Na ay mga project ihatag may gala na ay mga sani ang piliyon sad kadto pong mga parinti no? Katong wa galison may pampiliyon katong galison may gala pasagdan unsa na man tao ni atong kahimtang ani mo na makaingon bitaw ko usahay nga tinud-on ko na lang siguro ni Aguanta pero lisod abi mo lisod na eh apil-apil ka ng politika na mura kag dikuhag bato may gala gipok-pok ni mo simong ulo Mayroon niya narata din sa komentaryo kay... Oh, why baka hilabot na ito mga kaigsunan. Alas 7.28 na ang Dagnas Buntag. Mayang buntag diha si Jerhil. Mayang buntag, sir, abangan na ito ang Suma. Suma de. State of the Master address. Kaluoy po sa Pilipinas, no? Joji Espina, good morning sir. Shout out ko din sa Mandawi. Mayang buntag niyo sa Mandawi.
3: Good morning!
1: Ang mga tag-humukos sa mga Cebu. Ibaha bang Cebu karon? Pati magkusuga ko na sa uwan, may gala na kalabay nga gabi. Ang ayuda baya para sa mahirap o sa malapit na maging mahirap? Dili oy. Ang ayuda para na may gala sa malapit sa luwag. Pero hindi ka malapit sa luwag, wala. No. Pagpuyo. Unya, pag-agwanta. Denzel Dave, mayong buntag, no? May buntag ninyo diya. Alas 7.29 na may galantag na sa atong tulumanon. Ato ni mga igala hataga pagtagad ning may pila ka mga hisgutanan. Basa naman yung sinina, direk singot ka. Ato ning atagad pagdagad mga igala unsa bay inyong gustong madungog? No? Sa mga katropa nato na minaw diha, unsay gusto ninyong mabati? Maminaw ba mo niya? Kay di mo maminaw niya, di ko mo program. Kasi maminaw niya. Alas 4 na maguro na sa hapon, ting tugway na managkabaw. Ay!
4: Ay!
1: Ting tugway nagkabaw, ting... ting bahog nagbaboy. Ting kurok na sa mga manok. No, ting problema na po kung sa'y sudanon, kung sa'y panihaponon. Dapat gisayo sayo ratong BBM kay para makapangita pataglong agon. Yan, squatro man po. Sige lang, paminahon na nato niya. Uban nilang yapon ko ninyo, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7, imidya na, mga higala, ang Dagnas Buntag. Ato sa ni mga higalang paminahon kadali, be? Noong ako, kinimahigalang ako na hinabi kagahapon si Rinaldo Villapaz. Basta-basta ni, no? Buutan ni. Iyang mga higalang yung gipaambit ang iyang kasinatian. No? Kung unsa mga higalay na tabang, no, sa Santon Plus Gold sa iyaha mga igsuot. Si Joy Andohon mayong buntag, no? Wilma Di Soyo, Marina Donio, Evilio Benimirito. Benimirito, taga-asa mo ni si Juan, taga-Badian, no, sa Cebu. May gala. Minaw karon, good morning.
3: Good morning.
1: Reynalda Manlangit po, o si Yorsi Katubig, may buntag. Iram, BPS, may buntag. Laban lang yapon ta. Aguanta party lista, there is Taiwan. ikaw des na, kuan. Ikaw na, birada des Taiwan. Pag-organize na diha, oga, aguanta party list. Mga itatong isig ka Pilipino nga gaguanta. Pero, sa sakit ha, ayaw mo pag-aguanta ha. Ano man, ay dakong tabang may gala. Paminahon na to ni si, kuan, si Rinaldo Villapaz may gala, taga-Andili. Unsay na tabang sa iya may igsoon sa Santon Plus Gold. Sige daw, Gab.
2: XFM Katropa.
1: Uy, tanggal lang na siguro isang kanahong na kuliha.
5: Karon diri sa may barangay Nuevo Iloco, dinhi sa Mawab, Davao de Oro. Alang sa ato ang XFM, Y2H Clinic, o Yes to Health Caravan, mga katropa, no? Sa itong likuran, no? Si Doc, lecture karong mga panahuna. O, doon na tayo makauban. Yumikan kay ginisiya mga katropa, nagka-anxiety depression, sulod sa unom katuig. Pero naulian siya mga katropa, pinaagi sa iyang pag-inom, o Santon Plus Gold nga kapsula. So nakaroon si Sir at umakaupan. Sir, dali, sir. Kung sa'y pangalan ni mo?
6: Rinaldo Villapaz.
5: Rinaldo
6: Villapaz.
5: Villapaz. Kung sa'y imong experience aning kining atong food supplement, kining Santon?
6: Dako kay katabang sa mong pamilya. Naayo. Mama, food. Nung matuwing.
5: Kung sa'y nahita po ito, sir? Nagka-anxiety ka?
6: Bumikan sa namo iwalo katuwing oyab. Uli kang ubol, uli balik. Naminyo si Glain. Siyempre sakit sa kuha. Huwag mo ko isala. Nakaroon gusto magbalik din, napo ko.
5: Pero katong unong katuig, sir, unsa may nahita?
6: Tagor ako kwarto. Tagor ako. Tamata mo kaon. Siyempre, depressed man. Karoon, nasa kaluyan sa Ginoo, sa mong kampo, pagsalik kong pagtuo, na-recover ko. Lumigan sa Alliance po na kung mama, dahil reliyon, Alliance.
5: Kung sa'y giinom ni mo ato katunga time, sir?
6: Santon Gold Herbal Capsule.
5: Kani, mo ni siya? Kani, mo ni mo
6: kini? Kini, Santon Gold doon, mga ka-Santon Gold. Kining kape, napoy kape. Tulo ni ka-kape klase. Premium BT Coffee Mix, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung gini inyong gamit, sir? Tibok pamilya?
6: Oo. Pati mga iyanaw, uyuan. Ipiktibo kayo. Dako kayo. Tabang sa mga naboy.
5: Ug sa imo ikasulti karon sir sa mga tao nga kanang naigipanghambin nga balatian ba nga nangita og kaayuhan.
6: Ini dako kani makatabang ma sa wala pa ni daan ni inom. Pag inom mo para dako kani kaayo para sa inyo.
5: Daghan lagi tag dala karon sir sa manisa.
6: Bago ni gipalit gikan po sa perpetual tagom na magoy mga igagaw. Palitan ta karin sa akong tabang po si man, naluoy mo sa sa'yo.
5: Sa ito pa, kaning ikaw ang nagapalit para sa ila?
6: Di, sila nagpalit para sa kuha.
5: Ah, okay. So, kani, usan ni siya?
6: Kina.
5: Santon Good Coffee.
6: Okay. Santon Good Mix.
5: Capsule.
6: Kuan. Herbal oil.
5: Santon Herbal oil. Mugin ni mong gagamit.
6: Karoon, karoon daw. Panghilot po ko, hindi ko kayo kumanghilot. Suwi mo ko.
1: Kini mo ginagamit?
6: Kini. 3,000 na income. Ano, gamod ako pa kayo. Ihikap lang. 600 na, 500 minimum.
4: Kuya, ano?
1: So, sir, pangalan niya ni sir?
6: Rinaldo Villapas.
1: Rinaldo Villapas, taga?
6: Andili, Puruk Size, Davao de Oro.
1: Okay, salamat kayo sa imong pagpasa, pambit sa imong kasinatian sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Salamat, sir.
6: Salamat. Og, ay, hapon.
1: So, mo ito mga katropa, no? Si, sir, Villapas, no? Unom katuig mga katropa nga naga-antos sa anxiety depression. Wa sila ang gitumar, no? Of course inabagan sa mga tabang sa iyang mga taos palibot og paginom niya sa Santon Plus Gold mga katropa. Wa ka extra. Nalimot gali tong reporta tong extra. Alas 7:35 na may galang tagdas buntag. Okay, so salamat kayo, Mr. Rinaldo Villapas, sa imong pagpaambit sa inyong tibok pamilya bay. Na istorya man pud nako yang mama kagahapon si Ma'am Bernadette Villapas, Maslog Villapas nga niagi gyud siya ni na malihok yang lawas ba. Unya ang gibanatan na gyud may galag inom Santon Plus Gold. Kaluyan sa Ginoo tulo ka adlaw nakalihok. Karon lakaw-lakaw na. Alas 7:36 na ang Santon Plus Gold bay mapalit na sa mga butika, dire sa estasyon mapalit na. Og sa atong clinic mapalit mga kaigsoon ng clinic nato na Das Ganti Road na libreng check up diha kada ko ana siya Miyerkules paingon Biyernes libre ang check up diha na Das Palengke Kanto Maygala. Diri po sa ato mapalit po ninyo ang Santon Plus Gold diri sa estasyon mga kaigsoon. Og of course kun dunay mga product karaban diha mapalit ninyo mas barato Maygala nga presyo. Bullseye. Di na kita maglangan balik lang tao na to mga kaigala. Ang giingon ni PBBM kani magi pinakabugat niya mga igsoon niya gibuhian niyatong 2025 Sona. No, ang giingon niya may gala nga mahiya naman kayo. Nauwaw ba gyud tinuod? No? Naabay nauwaw gyud. Maribel Serrano Navarez sa Purok Wakan naminaw karon. Salamat may buntag.
3: Good morning.
1: Kani June Jampon. Minaw daw si Maribel Serrano Navarez.
3: Good morning.
1: Thank you.
3: You.
1: Anyway, balik ka na to may galas BBM. No? Nauwaw ba yun mga higala? Nadutlan ba? Oh. Ang mga giingong nagawat no, sa pundos gobyerno pinaagi mga higala sa flood control scandal. Oh. Kay isa katuig naman na nakalabay. Unsa may dapat isulti unya? Hmm? Mahiya naman ako? Ana ba? Ato paminahon mga higala si Pangulong Bongbong Marcos sa iyang sona last the other year, no? Atong iyang pag-ingon, mahiya naman kayo. Sige daw, Gab.
2: XFM Katropa.
7: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Pinahiwi mong panga?
7: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera.
1: Hmm. Murag yung way labot. So, muna gisulti mga igala ni PBBM sa nakalabay nga tuig 2025 na sona. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan na inanod ng baha. Murag yun si Guay Apil, no? Karong one year na. One year na. July man to. No, last Sona. And then karong mga igala, Sona na pod. Kamo, no, nga naminaw. Kamo mga igala, nga nagtanaw. Kamo nga apektado. Natagbaw ba mo sa investigasyon, no, sa flood control, no, kinsa may napriso sa flood control mga higala, no, kadto na noong ga-imbestiga mo ay napriso, no, kadto naning kamot mga higala nga mabutyas ang tanan, mailhan ang mga dagkong isda, mauna noong ay naunag kapriso kadto mga higala ang mga nalambigit ambot og asa na ron. Oh. Ang kini mga higalang usa, no, imbis kay nihawa sa pwesto, no, gibutang, gibalik na noon ni BBM. Gibalik na noon niya mga higala sa pagka balik sa gobyerno, gihimo bang CEO sa bangko? Pinawa! Sama na mga higala pag-spilling, no? Imbis kay nalambigit mga igsoon sa nalambigit sa pinakadako. Pinakadako nga korupsyon mga higala sa Pilipinas. Kaning flood control, bay? Tingala gani kung anong ang mga tao suko kay ang kinibang mga dili man tanan, no? Kini ramang mga higala mga kining mga pari, no? Kining mga grupo mga higala sa makabayan sa badiha, no? Nga ilang gidutan mga kaigsoonan. Anak kang Sara. Pero sa flood control mo sila. Iyon na, nag-issue naman mag statement ana lang, no? Nag-issue naman mag statement ana. Oh. Pero og imo silang paminahon, dili gyud sila nga nakasuko. Pag accountability na gani iskutan ang ilang ipunteriya ana, si Sara ra gyud. Kini na yung blood control karon, asa na mga accountability ana bi? Maningil ta bi. No, kay niingon mang presidente mga igala nga mahiya naman kayo.

0: ko kasi may gabalita na si Auntie Claire. Karon magaigala kay tuwa na magkunog France na kasibat na. Nagkamamo na noon siyang explain nga takaanan niya nag-usab og laing meaning. Nga, hindi naman ibig sabihin nga nahuli na aristo na. Noon siya man di ay. Nahog na noon siya may galag katawanan. Karon asa na si Saldi? Ah, alam inang kapikapi ni Saldi ko may galag dito sa France. Karon giapas nila para kuan ba? Aron ingnon ba? Kining naagyugihimo ba? Giapas nila karon mga kaigsuunan og sani? Kaso. Ano Biyernes yata, no? Natong Biyernes, murag napasaka na. No, ang kaso bato mga higala kang Ferdinand Martin Romualdez. No, ang kanhing speaker mga igsoon. Bullseye. Unsa man ang kaso ha? Kalabot gyapon mga higala sa flood control scandal. Sa atong tanawan eh, oh, tinuod ba kani mga higala nga kaso or gihimo lang mga higala nga para maapil lang yun sa SONA karong adlaw? Pang-accomplishment lang. Bullseye. Para mulutaw mga higala nga walang sinasanto, no? Walay igagaw, walay pariente magaigsoon ang ato ang presidente karon. Maski ang igagaw. Sabi, ato na mga higala nga panid-an karon mga igsoon og apil ba na niya suna i-apil ba na niya sa kwan? Malitok kaya ba niya na may higala litokon yang agaw? Yang agaw ningon ba yang adik man ko mastermind. Ah. Tama man sad baka ayo man sa mga higala nga. Lain po kayo no kung ang mastermind mga higala ang tuwa sa ubos nga posisyon. Ang dunay dako posibilidad may higala nga maoy mastermind katong tuwa daan sa taas nga posisyon. Ay, Bullseye. Alas 7:44 na may galandag na sa itong bag bago manuman ginibahina. Atot ka ninyo mga igala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Now, padayon ta karon mga igala. Santon Vitamin C, ha? Gini may igala nga nindot ni partner, no? Sa Santon Plus Gold. Nindot yun ako, amoy ginahimo na ko mga kaigsunan. No? Tag duha ka kapsula ganyan yung ginom. Duha ka Santon Plus. Duha po ka Santon Vitamin C. Pero og ipitas kwarta, mga igala, pwede rin magtag-isa. Para ang importante lang, baka na i-nutrina, sustansya, minerales, vitamins ang atong lawas mga kaigsunan. Good morning, dia Danny Rex Kurimatmat. No, dia sumay Bohol. Good morning. Si Nadit Sabarieta, mayong buntag. Nan, alas 7:44 na ang Santon Vitamin C mapalit ka na maigala sa Laguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Arita sa dugang pa nato maigala mga iskutanan gumikan kay si Auntie Claire. No. Iyang gibirahan mga higala si Baste Duterte. No? Ingon siya nga si Baste daw gikan og bakasyon pag uli politika ang giuna. Inay kuno mga higala ang baha sa Davao. Kanay karon kay gibaha man ang Davao may higala na to nakalabay nga semana. Sigurado. No? Sigurado gyud na. Gamito na sad na mga higala sa politika nga tanawa. No? Wa ni lagi gamit ang sa tawag ni kaning pondo sa flood control. Pero kabalo ka ng baha ka ng lugar na may gala nga ginabaha diha. No? Sa una pang panahon may gala ginabaha na. Kanang bangkal diha sa Taal, even balay ni Digong diha may gala so na gilunupan. No? Kay lunupanan gyud ang iriyaha mga kaigsuonan. Kasi may kabalo nga baha uno ng bangkal. Oh. Tanan may galang namuyo diya kay bao sila ana. Nga pag muulan ganis babaw mabalaka gyud na sila. Oh. Pag muulan na ito sa ibabaw mga kaigsoonan, mo aksyon na sila kabalaka gumikan kay dili makaya og salo ang tubig nya matungnan pag yun may galang mutaob. No? Matungnan pag yung mutaob mga igsoon masugat sa dagat. Dili diha may dali nga mahubas mga igalang tubig nga napundo. Dugay siya, mga katropa. Karon, kay Bauta, ilan na sad ning gamiton, mga kaigsuunan. Alas 7:46 na, sige, paminaw na ito si Auntie Claire. XFM Katropa.
1: Baste Duterte.
0: Butangin na kung kuangap ka ning labutangin.
1: Si Mayor Baste Duterte.
0: gibanatan kay

0: na kulang.
1: Certo. Kagagaling lang sa bakasyon.
0: Kagagaling
1: sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon?
0: Unsa unday dapat ni basti ng mga nabaha, pang alsahon? Unsa unday na dapat ni basti ng mga balay nga nabahaan? Sabay labos mayor ana. Naman kay si Pulong magka-congressman ng distrito 1, din si Pulong inyong sukta. Dili kay si basti mo inyong singilon. Sige daw, padayon daw. Ang naong anti-clear ba yun?
1: Hindi siguro sila madalas magbakasyon at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Patungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte, tandaan po natin, hindi po ito mandato ng administrasyon. Ito po ay mandato ng Kongreso. Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial diyan po sa impeachment.
0: Mo?
1: Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr. Mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Na sa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento. Mas gugustuhin po ng mga tao na bumoto sa taong alam nilang makakapagsilbi at may malinis na dignidad at integridad. Muli nagbintang na naman si Mayor Basti Duterte na lahat daw ay tinatakot. Hindi naman po makakasuhan ang ibang mga kaalyado nila o kung sino man kung wala namang naiaakusa na ginawang krimen o pagkakamali o labag sa batas. Hindi lamang mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr.
0: Sige daw. Sige daw. Kinsa. Kinsa. Name. Sige. Kinsa ba eh.
1: Dahil sa Pangulo po kung saan ang ebidensya, doon lamang po dapat pagbasihan. Hindi ito gumagawa ng ebidensya. Hindi ito gumagawa ng intriga. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Kung ano ang nakikita ng mga ebidensya.
0: Kini si Claire, magidaman na gini kang digong ning tao. Kalayo ra ka sa istorya ba? Blood control gi istoryahan, mga higala. Niabot na po siya kang... Niabot na po siya may higala kang Duterte. Sa nakalabay ng administrasyon ko no, nga mahilig daw mga higala, gumawa ng ebidensya. Kini nga klase mga higala sa pagdumala sa nasun, mao gyud ni makapa mao na gyud ni makapapas muna to. Sige. Padayon gam. Taas man ano? Napay gamay o nasay gamay.
1: Yan naman po ay inilalahan.
0: Oo.
1: Kung walang ginagawang krimen o labag sa batas, di naman kailangan matakot. Dahil ebidensya ang siyang magiging basihan kung sila ay makakasuhan o hindi.
0: Okay. Patay iganga. Alas 7:50 na may galang dagna sa itong bagpunan kung manuman. Tumoto, inyo na bati. Kinala pa ba itong explain ang pamahayag ni Claire? Dili na. Para kinsa man to, lampurnas to. Basti. Si Pulong reo ni Apila eh. Basti. BP Sara. O nakalabay ka administrasyon, Duterte. Isa rin nakalingkuran ni Auntie Claire. Hurot tanan. Tama nga, ang uban mo ingon nga, maayo gido pagkapili gido si Auntie Claire mga igsoon. Maayo gido pagkapili. Kay... Ang presidente, pag mo istorya, ing animan.
2: I talk to my where the
0: di masabtan, no?
2: And we
0: no? Pag-abot ko no kang Auntie Claire mga higala, clear yun ko no? No, let's clear it with Auntie Claire. Attorney Claire, no? Abogado na siya mga higala. Pero wala lagi nada. Ilan? Oh, ingos ka drobang JP Garrido nga na dili jud na gamay dako ginayaha. Siguro si Auntie Claire mga igala mo isa sa gikapungtan. The most hated government official karon mga panahon na gawas kang BBM. Kay imbis nga makapahupay siya, maglagot magsamot gud ang tao gud. Mino siya ba? Mo samot may galang kaligot-gut ang tao. Bullseye! Bullseye! Alas 7.52 na may galang dagna sa tubag para kumanuman. Sunod! Ito nililanganon kay para sa pagbalik na nato ni Gab, no? Sa may kuna, kining. Kanang pagpangandam ni BBM. Okay, kuan ba man, no? Napatay 8 minutos bago magalas 8. Bullseye! Bullseye! Nanganda, mga igala na. Ready na gani daw. No, ang Pangulo, no? Sa iya may galang Sona 2026 or State of the Nation Address. Makita may gala sa larawan nga gipaambit sa kini may gala ng RTBM, no? Kini mga gala ng kuan sa Malacanang, no? Gikan may gala sa Palacio nga busy kayo ang Pangulo sa pagtuon, pakigpulong sa mga nag-organisa o kini mga gala ng in charge aning State of the Nation Address 2026. Ingo manusab, gisulayan ni ini mga higala pagbarog sa podium. Una pa man mga higala ang aktual nga sona unyang hapon. Now, kinmatod pa mga higala nga atong hulatan, no? Nga posible kuno mga higalang may pasabog, no? May pasabog kuno mga igsoon sa kining sona. Unsa ka na excited ko ana ba? Muna akong gihulat, no? Naa siya'y litukon. May pasabog ko, no, mga higala, si BBM, no, sa iyang sona unya may galang hapon. Tanaw ninyo, unsa ba ka nga pasabog? Kaya basig mapariha na saan ni may gala itong gingong pasabog nga witness may gala. Pag himan-himan, mura na may gala ka ng watusi. No? Tanaw na itong unsa nga pasabog, mga kingsunan, kaya basig kining hapon na, mutugan na silang tinuod kung giunsa yun nila may galang kwarta. Ay, ha? Basin niya may galag, kining hapuna, basin og, iyan lang yung panganlan, tanan. Mapili ang kaugalingon. Na ako'y update call sa patay ng lawas sa Bisayan Village. Bisayas Village? Bisayan Village. Nakita sa kanal. Oh, subay pa ito nila, no? Ini. All right. Dire sa YouTube no ato mga higalang hatag pagtagad ninyo mga mensahe dire. Sige. Na may pasabog kuno unya. So, isip Pilipino mga higala, kasi gusto nimong madungog ka BBM unya be. Sige daw. Marites Lubido na abay kaso og managpa ta, lami na kay yes na ikaso ma'am ayaw itawon. No, ma'am Marites Lubido ayaw gyud buhata kay may kaso gyud nagmanagpa ka. Delikado ka diya, ma'am. Ibit ka diya. Michael Riubal, kuhaan na si Auntie Claire Doll. Wat, nagikuhaan na ako. Malagot nung yun mo, ana, no? John Real Sindo, ayong buntag, diya katropa. Parehas o agtang si Auntie Claire o si Barbers. Dabaw, Piraminti, Pasanginlan. Igang katropa. Igang lagi kinadaot niya mong aircon diri mga kaigsuunan, no? Wala nagsikog pa may paintahon diri kay ikaw daw aning tulog kasapaw ni akong sinina unya. Yung wapoy electric pan. Sige lang, no? Anak mong ginabuhay. Minsan mainit, minsan malamig. Jonix Pubs, grabbing traffic sa Manga, Bisayan, Minaay, Komosyon. Tuwa na sila? Gab, tuwa na sila, Gab. Tawagin na lang dayon kung ready na. Manon sa kuan kaning ako noy na palgan nga body no allegedly unconscious ba no diya magahigala sa kanal sa may Bisayan Village ato nang taga pagtaga total mga kaigsunan tawagin lang sila kung ready na para makuha sa nato ang kahimtang karon diyang panahon na diya magahigala karon no sa area alas 7:56 na nan matod pa mga higala nga doon na kunoy pasabog unya ang Pangulo. Nauna to ha, unsa kaniya pasabog? Posible ba kaha nga iyahan ng panganlan? ang iyang mga higalang dating speaker. No, dapat nasa Agdao Public Market lang si Claire magsalita na may kasamang speaker. Pampalingki man gudaw siya. Si Marina Dondio, DJ Situy Gamora, may buntag ka tropang Arnel, buntag pod. Kinis Claire ni, kinis si Claire ring, spokes ni BBM. O may vlog pa, todo kayod, palingkirang, walang... Luuya po, no? Basig nagkagbay ronon. Takabalogod, basig nagkagbalay ronon, mga higala. 7:57, mga igsoon, ang Dagnas Bundag. Actually, pwede sila gab, baka live po sa page. Gab, no? Kay nag-live ta sa kuan man ta sa katropang Arnel, pwede sila baka live sa page mismo. Directly, kay para ina si katropang Lar. Alas 7:57 na may igala, ang Dagnas sa Bundag. No? Isa baka ha sa pasabog, karong adlawa, mga katropa, no, nga malitok na baka kay gikasuhan naman atong Biyernes, no, ang dating speaker, mga kaigsuunan. Bullseye. Bullseye. Ang dating speaker o giingon usab mga higala nga ang tawag ani dating chairman sa Committee on Appropriation nga ambot og asa karon gibutang mga higala sa di man hugi Ginoo gabutang ato, no. Dili gyud Ginoo gabutang ato mga igsoon, no? Duda ko. Alas 7:58 na mga higala, Dagna sa tumbag ba na gumanuman. Oh, si Marites Lubido, gigil ako kay Clara. Wag naman. Ayun na, alkansi mo niya. No? Alkansi mo pag mahay blood mo anang mga tawhan.
2: I talk to my
0: doc. Oh, maalkansi mo kay Naras TV man. Yung tibok adlo ni mo, maguba na. So ayaw ka paapekto. Si Anisito Duhay Lungsod, idol, ang pasabog ni Bongbong sa last year, dol, mahiya naman kayo. O niya, dol, ang pasabog niya sa Sona, nahiya naman ako. Sa taong bayan, mauna ang pasabog niya from Dipolog City, dol. Salamat niya sa mga taga Dipolog, ha? O. Kasi di ay muangko na yun siya niya, muingon siya, nauaw na ko. No? Nauaw na ko. Imaugin ni tinuod, gina itabo. Abangan natin yan kasi may pasabog daw talaga eh. Bullseye! Bullseye! First time na to makadungog, may pasabog. Bantay lang ng pasabog, ang igura na mga igala mo. Murarag utot mga igala nga ni hungaw. Murarag nangagho. Ato nang tanahon, ato nang atangan unya mga kaigsunan. But then again, no, unsa man mga igalay gusto ninyo nga madungog sa akong kabahin mga igsuon, no, sa akong kabahin mga higala. Balikan niya ang iyang gisaad, no? Ug naababay panahon nga iyang matuman. Ningon niya nga tag 20 per kilo ang bugas. Okay, iya nang gihimo pero limitado kayo. Oh, pila ra may makapalit ana. No? Kanto ba mga igalang kapanarbaho, kita ba nga nangyawat sa din taon nga makabarato-barato, makabenepisyo ba ta na dili oy. No? Makaingon ganita kamong mga nas 4 piece, makaingon ta hayahay na mo ba? No, kay na anaway 4 piece makadawat pa mong mga uplift, mga unsa ba diha, mga AX, kamo na magyapoy makabenepisyo na kay ang ilang gida target ana. Poorest of the poor man, no? Kuno mga igala. Pero ang kining uban malagot ta kay dili man ni poorest of the poor sila. Pag makadawat mga igalag kwarta sa gobyerno, i-la-la man. No? Iinom man. No? Isugal man. No? Mura man mga igalag nakapisar o kupras mga... Magkakuha mga igalag purpis. Nagkilaw, nagsugba, nagtuwa. Napalit og dagko mga igalag barilison. No, ang pikas may gala kilaon, ang pikas sugbahon, ang ulo may gala tuwahon. Mag-shoot to kill man. Oh, muna dapat may galang balikan ni BBM, natuman ba? No, sa pa. Kinigod ang di na ako malimtan bay. Mauni akong gitimanan sa iya ha, 2022 pagdaog niya. No? Himoon nga moderno ang agrikultura mga higala sa Pilipinas.